0: sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Dr. Mil Oy, og sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
4: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
3: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
4: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
3: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
4: Paita.
3: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations, o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
4: Mao nay rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C.
3: Mm.
4: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mao sab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyose, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
6: tulog pud ka capsules sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit
6: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
3: Husto.
4: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Kana
4: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud, Doc.
4: Kay naa good, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hala?
3: Makabungol mo dahil na?
4: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
3: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
4: Kinanglan.
3: Dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister na, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
1: DTX 500.
8: Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa.
3: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naa dyan may mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington
4: tugod na sa Kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
3: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alapap,
4: kagid,
3: kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
4: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
4: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
4: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
3: Perfect.
4: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na imaka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
4: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
3: Kalami.
4: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3. ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes. But ipasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
3: Husto.
4: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio.
3: Mm. Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid.
4: Mm.
3: Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid.
4: Mm.
3: Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain.
4: Mm.
3: Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
4: Sa ato pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion.
3: Mm.
4: Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin.
3: Mm.
4: Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka.
3: Mm.
4: Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
3: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride.
4: Mm.
3: Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin.
4: Mm.
3: Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin.
4: Mm.
3: Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
11: D3 Bio.
12: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
13: D3 Bio.
12: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud.
3: Mm.
4: O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Maudyod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
3: Uh-huh.
4: Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
3: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong boyon.
3: Makanindota pog klaseng energy na, oy.
4: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
3: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
4: Mm. Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours.
3: Mm.
4: Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon.
3: Uh-huh.
4: Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir
3: husto,
4: GP.
3: Husto.
4: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
11: D3 Bio!
14: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
11: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C.
11: Mighty C! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
3: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
4: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar dyan na ito ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mga panit.
3: Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
4: Yes. Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
3: Tsakto dyan ka, Dok. So kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
4: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
3: Gusto.
4: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir GP, itong bata pa ka?
3: Uh-huh.
4: Anang sakit imong lawas, o niya, muhikap, ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
3: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo dyan tag-touch receptor, Doc, sa ilalom sa itong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa itong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
4: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP.
3: Aduna
4: ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
3: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation ng mga sakit yung lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
4: Yes.
3: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, marilax pa dyan ang imong lawas o guna-huna.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran, kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Naajay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni, kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
3: No.
4: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3
13: D3 Bio.
16: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
4: Uy, nindot na.
3: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
4: Mm-hmm.
3: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Mm-hmm. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
4: Mm-hmm.
3: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm. Nindot ra jud.
4: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
3: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
4: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
3: Correct.
4: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
3: Mm.
4: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
3: Oh,
4: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
3: Mm.
4: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
3: Mm.
4: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
3: Wow!
4: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
3: Mura di ay nag-topical cream.
4: Mura yun.
3: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
4: Mm.
13: D3 Bio.
17: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.
4: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
3: Mm.
4: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
3: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
4: Mm.
3: Alpha-lipoic acid.
4: Mm.
3: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
4: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid.
3: Mm.
4: Nga naa sa D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
3: Ay, kanindo.
4: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
3: Of course, wala.
4: Mm. Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
3: Correct, Dr. Ramil.
4: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
3: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
4: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
3: Oh.
4: Mao jud ang bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
3: Taway kayong immune system ani, Doc.
4: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
3: Of course.
4: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
3: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
4: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
3: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
13: D3 Bio Health News.
11: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
20: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
21: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
20: DTX 500!
22: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
20: DTX! DTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
20: Taspang imo blood sugar.
21: Ato na kumay diabetes.
20: Mag DTX 500 ka.
21: Ang DTX 500
20: ato na kini anti-diabetic properties.
21: Samo sa
20: Charantine
21: nga kapamubo sa glucose.
20: Visine
21: controls blood sugar.
20: O polypeptide
21: nga parehong epekto sa insulin.
20: DTX 500
21: highly recommended
20: sa mga eksperto.
21: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsipila kay Sigikog absent. Mau na nga. Giparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. So kan pag tik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilana, the best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C! Mabalit sa D3 Bio!
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mabalit sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mabalit sa mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mabalit sa mga butika! D3 Bio!
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga...
8: Sforbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman. Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon mano. Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Ako ang gintilawan. Abaw. Gatok, tura, o gid ang ako man. No? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Supplement for men.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: Tangipes.
1: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: mabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw
3: ug pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500
4: epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500
4: karon dayon.
3: Balik
4: sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
3: DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So una permi ko ga pangluya kanang murag kapoy kayo idiho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotic. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotic. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotic. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinical Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugga na sa kama. Basin og may diabetes ka. Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples.
2: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: Highly recommended ng mga eksperto.
1: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
9: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics.
8: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
9: Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
8: Mag Clinicas 4Biotics.
9: Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong kasuking butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Zero. Pina

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
2: Ako si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
4: Hamara Herbal Products Center.
3: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
6: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
7: Yay.
6: Layo ako sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio. Matag adlaw iya jud ning gipang-arado.
7: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
6: Yes.
7: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta, i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
6: Maunay rason siguro Dok Ramil, nga nung daghan ka ayulubi ang kalibutan.
7: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
6: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa D3 Bio, dili dyan nini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
7: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
6: Gapahuway ra.
7: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
7: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
6: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
7: Siyempre.
6: Dili COVID-19. Sa makausab, balik ta sa HIV.
7: Correct, HIV.
6: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil, Doc Ramil. Kung pwede pa lang, ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
7: Correct.
6: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha na ka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o guwa sa plain vitamin D3.
7: Mao na nang sako matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
6: Empleyado ra pud ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
7: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
6: Correct.
7: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
6: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
7: Correct.
6: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga silyula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
7: Kung nangihanahanglan kag back up, no? Kinahanglan po namo ang suporta.
6: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
7: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
6: Correct.
7: Ang replication, grabe na.
6: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
7: Correct.
6: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
7: So, mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 Bio. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
6: That's why, og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 Bio ka. Wala na tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
6: Dili abusuhon.
2: D3 Bio!
9: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. D3 Bio Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PRL News Update. Usa ka programa alang sa pagtutok-ug balita o unsay mga kalihukan o pag-implementa sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong kinalanggang probinsya sa Negros Oriental. PRL News Update. Gidalim alang kaninyo harun adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa o mahatagan o reaksyon ang kada gipaamit na balita sa mga panghitabo na nagkilambigit sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamdan o katingawan sa kadaghanan. PIO News Update, madunggan o masudong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts, ang Provincial Information Office of Negros Oriental page, ang Province of Negros Oriental page, o ang Governor Chaco Sagarbarria page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulyo, kauban ang mga satellite stations sa K5, o kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa atud kanato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.
5: Mayong buntag and welcome to PIO News Update. Mao kini ang inyong programa kada Wednesday, and kini no usa ka plataporma sa diin ato ang publiko atong pahibalaon no sa ato ang mga lain-laing impormasyon. Ato ang ibutan na ito mga kalambuan so that ang mga accomplishments, mga initiatives, o gubang mga programa mahibaluan sa dakong publiko, especially diri sa ato ang mga higala o igsuon sa tibuok Negros Oriental. Good morning and of course welcome once again. And of course, doon na tayo kung din, no? Kung ang buongan nga part. No? Good morning, yeah, sir.
10: Mayong buntag, sir. Kamusta man ang ito ang adlaw ran?
5: Okay, rabi, ha? Na yung mga ginagmayang kakurat nga nakita na ito ang adlaw, ha?
10: Bitaw no? Lagi.
5: Oo.
10: Si, kung ano, no? Balita.
5: Oo. Although, lami kayo ang unang balita kay butang na ito, lami kayo ang panahon sa adlaw. Mm-hmm. No? Dili kayo grabe ang pagsinggit sa atong haring adlaw.
10: Mm-hmm.
5: Pero mulagi na, kay karong adlaw, puno kayo og mga sorpresa. Bason po lang mag-unyan taod-taod, doon na pa yung mga lagmi kayo nga sorpresa. No?
10: Yes.
5: Oo. Oh, karong adlaw, it is the 9th of September. No? So, karong adlaw, ikapila na kaaron nga adlaw, no? Nga sa diin nag paugnat sa kusog ang atong mga kaigsuunan sa ato ang Negros Oriental Provincial Team, no? Tibuok Provincial Administration,
10: mm-hmm,
5: ang mga workers niini hasta ang tanan natong mga igsuon sa lain-laing departamento,
10: mm-hmm,
5: grabe ang pagpakitang gilas.
10: Ilarong panahon.
5: Ilarong panahon. Imong panahon, ilabay na.
6: Dugay ra.
5: Dugay ra. Ako aso na taxi. Oh. Anyways, maayong buntag, no? Maayong buntag sa ato ang mga igala karon nga naglantaw nato. And of course, nag-follow. Please like and share. And of course, atong pages, by the way, is, well, atong province of Negros Oriental page. To ang provincial information Negros Oriental page and unsay last na to page?
10: Yes, Governor Chaco Sagrabaria page and the K5 News Digital Dumaguete.
5: That's right. Okay. So, may buntag po sa ato ang first family. Atong greet ato ang pinalanggang gobernador si Governor Chaco Longa Sagrabaria and of course ang kapikas Ma'am Juveline Calago. Mayong buntag kaninyo.
10: And of course, mayong buntag usab sa inahan sa to ang pinalangga nga gobernador.
5: Yes.
10: Ang amo ang guwapang congresswoman sa segundo distrito sa Negros Oriental. Mm-hmm. Congresswoman Maisa Sagrabaria.
5: That's right. And of course, si Honorable Melissa Chesa Sagrabaria.
10: And of course, ang ato ang guwapito, forever congressman. Karon mayor sa Dumaguete City, Mayor Chikiting Sagrabaria.
5: Good morning, mga honorable sirs and ma'ams. Daghan kayong salamat for supporting us always. And of course, ato pong pagtimbaya karon sa ato mga lain-lain, mga department heads, ato ang BMs, mga board members, mga buntag.
10: Yes, okay. So, sa ato ang mga pinalangga nga mga mayor dinhi sa tibuok probinsya sa Negros Oriental and ang ato ang mga busy mayores and ang ato ang mga konsihales sa nagkadaiyang dakbayan o munisipalidad sa Negros Oriental. And of course, ang ato ang mga kapitan.
5: That's right. Mga barangay kapitanes.
10: Yes, and konsihales.
5: Good morning dai ko ni Honorable Virginia Alcancia, ang kapitan nato dis kamanhak. Oo. And of course, ang laing kapitan, ang kapitan nato sa K5, si Sir Bernie. Okay, Sir Bernie Cabusao. Good morning, Sir Manager. Yes. Nagwapo.
10: Gwapo jud.
5: Oh, gwapong tao gyud. Imodali. And of course, si Doc Ramil, ang atong CEO. Gwapo sad.
10: Oo.
5: Ngingig kay gutok.
10: Dili ta kasulod, dili dita gwapo.
5: That's right. Okay. Lame na ang linya da. Good morning. Oh, hasta ang galantaw na to ron, mga gwapo-gwapa. Oo, welcome ha. Welcome ato ang nanay deg tatay, gwapo-gwapa. Ang inyong tibok pamilya diha, gwapo-gwapa po.
10: Yes, and of course, ang ato ang mga, what's this, mga viewers sa ato ang Facebook Live. So ayaw ko mo watch this biya kaya dunay mga impormasyon nga may balaan para kanunyong tanan.
5: Naay mga kasadya, mga kalumbuan, uban pa, no? And of course kabalo ko nga tanan kay hinam-hinam kay usually magud nilang ganahan kana yung naay dalang hinabang. Kisa ko hindi ma-excited aron. Bisag ako. Okay. So stay tuned ha. Ato po dahil pagtimbaya sa atong mga lain-lain ng mga technicians sa satellite stations sa K5. Maimbuntag ninyong tanan, atong mga engineers, atong mga technicians, atong mga ECE engineers. And of course, si Sir Jonathan na aron sa atong controls.
10: Yes.
5: Ako po itimbaya na lang si Sir Kenneth. Bisag na siya ilang mission karon. And good morning sa tibuok PIO team.
10: Yes, oo.
5: So ato nang sugdan atong kulo kabildo.
10: Okay.
5: Oo. Ato sang unahon ang unsay tawagan niya ni? Lagay ng panahon.
10: Kumusta da guys? Ang lagay ng panahon.
5: Ang lagay ng panahon. Kisdum-kisdum gamay, dili ka init, which is a which is a good change.
10: Yes. Pero murag pila na kaadlaw mo walay ulan-ulan sa.
5: Tinuod, mao dog maning makita nato na medyo na balos.
10: Nani nakakita ko og what's this diri na gi-post ang I don't know og legitimate ba to pero gasugod na ang kuan, what's this, ang El Nino, di ba?
5: Oo.
10: Mabati na diri sa Central Visayas.
5: Ironically, no, ang El Nino is worldwide. Okay? Worldwide. Mugan ito yung giingon nila, usa sa mga things to blame sa Nepal, no? Ang El Nino. And of course, kita diri, ironically, bisan pag natay kaning intermittent rain, kisa ba itong nag-mention na ito? Murag si Sir Manny, masiguro ito sa agriculture, na bisan o hasta po si LDRM, si Sir Adrian. Ingon siya nga, bisan o naay mga ulan-ulan, naa ang El Nino.
10: Yes. Okay. So naarad yung mga ulan-ulan.
5: Mm-hmm.
10: Okay. So, matagka ang sa explanation ito nga naamanggoy sa what's this millimeter nga kaning
5: pinuod. Ang diba? Ilang sukdon ana is oo. How many inches centimeter? Or centimeters of oo. Rainfall. Muna yung determine if this is actually a season for El Nino mm-hmm. or is it a season already for La Nina, oo. No? And ironically, monsoon ba yata diri, supposedly. Mm-hmm. Monsoon season na ha, pero mm-hmm. it's still El Nino.
10: Yes.
5: Oh, the irony of it all. Well, it is a blessing in disguise. Kaya si kitang-tana, no? Mag-expect mong uta basta bare months na ay mga super strong typhoons.
10: Yes.
5: Muna atong sigihag ampo oh, oh. Nga di maabot.
10: Mm-hmm.
5: No? And of course, uban pang katalagman. Speaking of katalagman, katong kanina nga akong gidili og istorya, kaya ginahan ko nga positive sa una itong gikuhan. Karong adlawa, paggawas na ako diri dapit sa may Santo Rosario, kanang dalan sa Bagakay, daghan kayong gapasad niya mga pieces of soft drinks.
10: Kano man,
5: daghan kayong giuhaw.
10: Nainanog po.
5: Ha? Nainanog po? Oo, oh, wala niya gituyo.
10: Ah.
5: Nawadan og break ang main yes. Dako nga truck.
10: Mm-hmm.
5: Oo. So, gampo lang ta, no? Nga walay mga kaneng nakabsan o kinabuhi.
10: Yes.
5: And sumoto, no?
10: Especially, kanalong gara, busy na ba kayo na?
5: Yes, highway mo na.
10: Highway mo na siya.
5: Highway going to Valencia.
10: So, yes. Oo. Oh, oh.
5: So, mo na siya nga, incoming and outgoing vehicles, super busy, kay karong adlaw working day man gyapon.
10: So, katong, what's this, katong disgrasya, imuang gi nakita ganiya, usara di ito.
5: Kuan, ang cost niya ay usasara. Katurig yung dako nga truck. Nawadan siya og control. Most likely, ang brake siguro ato, nawala. Uh-huh. Motong naigo niya itong duakabok truck nga medyo gagmay-gamay.
10: Yes.
5: Pero truck niya pun.
10: Uh-huh.
5: Nonetheless. And then, moto sila ang duakabok puno og soft drinks.
10: Yeah.
5: O niya, napagoy mga naigo nga uban.
10: Uh-huh.
5: Na murag, tungod siguro sa collision siya sa duakatruck, nakaigo sila pedicab,
10: uh-huh.
5: nakaigo po sila mga motorista. Oh, so we hope na wala yung mga ano, mga kinabuhi nga nakalas.
10: Manay giingon sir nga kaning disgrasya di jud nimo matagna.
5: Tinuod na siya.
10: Manang careful jud, extra careful jud kay kani-kani pong mga panghitabo sa dalan sa bisag ikaw ga amping ka pero
5: tinuod.
10: Kani pong mga kasugata nimo ba?
5: Mm-hmm.
10: Oo.
5: Oh, you guy, no?
10: Kanang dili nimo matagna pug unsay ilang mga huna-huna pod.
5: Mao gyud.
10: Oh, nya ikaw gaamping ka.
5: Mm-hmm.
10: Oh, nya tuay haras ka ayo nga mga kakuan nimo.
5: Mm-hmm.
10: Ka what's this?
5: Ka-encuentro.
10: Ka-encuentro nimo.
5: Kay di man buta. Di ta ka control, wala tay control nila, no?
10: Mm-hmm.
5: Kini bang mao na siya mo nang it is called a disgrasya.
10: Yes.
5: Kay kuan man gud siya, uncontrollable, unforeseen mm-hmm. and uncontrollable.
10: Mm-hmm.
5: Isulay na ko scroll dire kay ako man tong gisense ako kugalingon ganina pero ironically di na ako makita dayon.
10: Mm-hmm.
5: Tora. Okay. So okay, di na wala na ako mapasa. Anyways, moto no, ang cause was a big truck and then it collided with two more trucks
10: yeah.
5: And then muna siya ay resulta karon. And muna siya bilog ang mundo.
10: Mm-hmm.
5: Oh, madulas.
10: Mm-hmm.
5: Oh, so ampo sige.
10: Tinood.
5: Oo. Life should be one with a prayer.
10: Yeah.
5: Atong mga pilgrims raba gahapon ga celebrate sa birthday sa mother sa ato ang Ginoo,
10: mm-hmm.
5: no? And of course, tuwa gani.
10: Birthday ni Mama Mary.
5: Yes, gani tuwa si Governor Chaco and si Ma'am Juvie.
10: Yes.
5: No? Kaya both are very devoted and of course, makita mo sa nato sa ilahang kuan fruits of their devotion, no? Makita nato ang pagkasinsiro, ang pag big-hearted sa ato ang first lady and ato ang first gentleman.
10: Mm-hmm.
5: Kita nato, no? So muna siya, ampo lang kita.
10: Yes, mao ta jana. Wajoy kuan paggawas sa balay, pagmata sayo sa buntag, ang ayan na jud ang iampo.
5: That's o, right.
10: Bakay ipasalamat na jud ang at least na napukay laing adlaw.
5: That's right.
10: Nya tagaan ka nga kaning adlaw mahuman ra jud ni adlaw nga tagaan na pug kagsunod na adlaw nga maayo gyapon.
5: Exactly. Ironically na uban nga wa na nila kay ma-realize ha.
10: Yes.
5: And this is a very strong message sa ato ang mga nanay ug tatay,
10: mm-hmm.
5: sa ato mothers, sa ato mga parents diha nga always inculcate, i-teach sa inyong kabataan nga life is so precious.
10: Mm-hmm.
5: Okay, daghan ang cases ron nga kuan, o atakablaon sa mga rason, pero ilang kutloon, ilang kinabuhi at a very early age. That kausik, is sad, no?
10: Kausik sa kinabuhi. Yes. Naiuban gani mo gasto og pila nga milyon harang ma-extend ra ang
5: exactly.
10: kinabuhi.
5: Oo.
10: Oh, nya kita wala tay mga sakit pero mahimo rang wala hinungdan atong kinabuhi tungod sa ato ang ka-careless.
5: That's right. So ato gyapon na siya mapkuan no? ma-trace nato sa pag-upbringing sa
10: yes.
5: parents gyud. So kamo nga parents, kanang mga kaanakan, mga next generation always i-inculcate gyud na no? Atong Ginoo gabantay, atong Ginoo has made your life precious, naiplano ang ato ang kalitasan, and of course prayer should be kuano by example sa yes. buntag ining mata ampo mo
10: yes
5: no
10: oh.
5: And of course pag human pod before the day ends, before you go to sleep, pray
10: yes.
5: as a family
10: pag magpasalamat.
5: Oo.
10: So, kanang pagmata pagkabuntag, pray for guidance.
5: Mm-hmm.
10: O nga, magmaayo, imuhang lakaw sa tibok adlaw.
5: Oo.
10: Pagkagabi, magampo na po kapag salamat.
5: That's right.
10: O, sa maayong adlaw nga gihatag nga diya kanimo.
5: Wala may magwali ha. Nakuyawan lang may aning hitabok karon sa paghakay.
10: Oo.
5: Munang kabalug yun ta nga, kinahanglan yun ta, nagutay pagampo. And of course, we all believe in prayer. No? Especially si nanay. Nay, nakapainit na po ka diyan, nay. Oh? Hasta si tatay diyan. Oh. Oh, kami, wala pa. Oh, mo lunch break, ramiro sa iyo. Among lunch, tubig. Anyways, salamat kayo, nay, ha? And tay, of course, atong mga higala diyan, mga sa Changi, lain-lain departamento ng opisina, like and share, ay kalimot. Kaya doon na tayo, daghan kayo ang panghisgutan karon. Oh, na akong amigong guwapo.
10: Yes,
5: oh, sir.
10: Dada.
5: Oh, wala na akong musikat.
10: Muna bata na dyan na siya.
5: Oh, bata na dyan po. Oh. Sir Bernie.
10: Sige na mga dyan.
5: Yes. And sige nga smile.
10: Oo. Oh. Yeah, wala plano rong mga ito sa
5: ay, wala na. Agato or bang plano?
10: Oh, gali. Dato
5: ay plano tulong. Hapit na eroplano na.
10: Sige na. Pohon.
5: Anyways, ato dahil pagpadayo no, sa atong pagtuki-tuki, gikan sa ato ang kahadlok ato laging mga kuan, mga kakulian ganina, and how we equate the kuan, no, the root and cause, which is the parents, sa tanan manggod, no, ang pamilya gyud ang pinakauna. No?
10: Yeah.
5: Mao nang atong gobernador, sigo ning gipuntirya ning pamilya, gikan sa food security, gikan sa mga programa, no? Mugunay una og kuan, no? Una and centerpiece sa
10: yeah.
5: atong gobernador, no? For example, ibutang nato kung kabahin og pag-focus sa kaning mga pamilya, atong MLS.
10: Yes.
5: Atong medical, legal, social services caravan. Oo. Muna siya. Sige na hatod o kaayuhan.
10: Yes, o kabahin sa ato ang panglawas. Ngani, ang dako ganing tipak sa ato ang national budget na ito, ha?
5: Right now.
10: Naa sa panglawas.
5: Yes.
10: Okay, ingon na nakita, Jud, nga importante, Jud.
5: Hasta po rito, Presidente, no? Mayo na, good move. Good move. Oo.
10: Yeah.
5: Sa bigger countries, mga good, ang ilang unahon o hatag o budget is the research.
10: Yes.
5: And kanang learning ba? Ang mga research and development niyang ilingig man to ila kay weaponry man tong ila.
10: Oo.
5: Og medicine. Anyways, kita kay third world man ta. Unahon na to ng kaon. Unahon na to ng tiyan.
10: Social services.
5: Yes.
10: Man, unahon.
5: Oo. So, di ta matingala, no? Nga dunay mga ipanghatag. Nga sa'yo na may bugas na uban pang mga kuha, no? Mga services.
10: Sama sa imong giingon nga kanang MLS.
5: Mm-hmm.
10: Gahatag nagdaghang serbisyo.
5: Exactly.
10: Mm-hmm.
5: Dili lang kay serbisyo. Hatag pag siya way nga ang kada pamilya mahimo self-sufficient and self-efficient. Asa man, kining pag-training nila o pag-demo nila, ang peso mismo, mahatag sila o technician dito, mo-demo na, mohatag o mga kaning paagi nga ang ginagmay nga pamilya makaginagmay pod og negosyo.
10: Yes, livelihood.
5: That's right. Oo.
10: So,
5: onya minimal, super minimal ang iyahang kuan, capital.
10: Capital ang puhunan.
5: Oo.
10: Onya mayo na siya kay once kuan, at least imo ang inadlaw-adlaw ba? Oo, sure na ka.
5: tinuod.
10: Kay pamalit og kuan pagkaon.
5: That's right.
10: Importante sa kada adlaw nato pagkaon ra man
5: jud. Number one yun na.
10: Og naay mga extra usap pamanta maguna-una sa ubang mga butang.
5: Hmm.
10: Pero pinaka-importante jud pagkaon.
5: Yes.
10: So kana mga trainings nga gihatag sa atoang MLS makatabang kana sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi.
5: Exactly. Present na siya ha sa kada MLS. Doon na tayong mga ginagmayng demo, doon na yung mga ginagmayng training, courtesy of peso.
10: Yes.
5: And of course, ang ubang mga servisyo, i-appeal na po na nila.
10: Yes. Oo. Pero dili ra usa mo na imo ang istorya, sir, nga dili ra usa ka servisyo
5: exactly.
10: ha.
5: That's
10: ang imo makuha diya.
5: Mm-hmm.
10: O pwede ni mo diyang tanang services ni mo diyang naa diya gi-offer, pwede ni mo nang ma-avail anang adlawa.
5: Mm-hmm.
10: Oh,
5: that's
10: kanang
5: right.
10: Check up ramandaan, pa-check up karong private doctor.
5: Mm-hmm.
10: Oh,
5: mahal
10: na kay nagguhab sa imuhang what's this? Imuhang panudlanan.
5: Oo.
10: Oh, oh. Pero and libre na.
5: Libre.
10: Dapat yung kay mga tambal nga makuha.
5: Oo. Oh, oh. So night time kung first time nimong naminaw ro, no?
10: Mm-hmm.
5: Isabwag na ang ato ang balita, no? Nga doon na tay libre. Libre ni siya nga programa ni siya ilalom sa atong gobyerno, ilalom sa liderato nato nga si Governor Chaco Sagarbarria, nga iyang ginahuna silbi ang pamilya.
10: Yes.
5: Ang kayuhan sa imong pamilya.
10: Mm-hmm.
5: Gani, no? Ato tong gisgutan nga lain-lain ahinsa ang gidalaan ng MLS.
10: Oo.
5: Oo. Mm-hmm. So, muna siya, number one is panglawas.
10: Oo, nasa health, nasa agriculture.
5: Agriculture.
10: Oo, naapod sa ato ang, what's this, sa legal.
5: That's right.
10: Oo.
5: Mga abiso ba? Abiso. Mm-hmm. Like for example, natingala na lang ka nga ni humot ni imong palibot. Ano man eh?
10: Mm-hmm.
5: Gitsahan de siya o hugaw. O, nami ubang silingan nga yung nana ka, tripping ba?
10: Mm-hmm.
5: O, hugaw sa ilaha, dayon ila ipasa spikas balay.
10: Mm-hmm.
5: Oo, pagkadunay batasan, no? O, kuyaw kayo. Actually, naitabo na namo sa Sambuanga.
10: Oo.
5: Sa Sambuanga pa mi. Among alad was actually gagama mi alad. Ironically, among tapad nga balay nga ni Kuanrapudo, murag ni Squatra.
10: Mm-hmm.
5: Kaya katunga actually nga biyan sa among alad, we gave it as right of way.
10: Oo.
5: Kaya kidako man kayong gihatag sa akong grandpa. Gipuy-an.
10: Oo.
5: O, gipuy-an. Anya, ang amo pag-iong alad, di ka mapagunilang haligi. Haligi sa ilang CR.
10: So, nitapot.
5: Nitapot. O niya, ang ilang CR, sa pagkabuutan, gibuslot nila, kay para inig CR nila, mo jump dito na mo ang ilang
10: so,
5: hugaw.
10: So, ang ilang, what's this, ang ilang tubig ang to dito, paigun sa inyo.
5: Yes, di ka man nilang septic tank, amo ang kuan, amo ang side of the property.
10: Yeah.
5: Anak ka siya, King Sir.
10: Ang hugaw mismo mo.
5: Ang hugaw mismo. Tanan, gikan sa labada, hangtod sa hugaw sa tao.
10: Mm-hmm.
5: So, di taganan mo kung ano na, no? Pero I hope di na mahitabo diri sa ito. Ah. So, moto siya, legal services gikan sa MLS, pwedeng mo akatar sa inyong nanang klase na problema.
10: Mga problema.
5: Mm.
10: Mga problema sa kayutaan ninyo.
5: Yes.
10: Usually ron, ang problema, ining ato ang mga lumulupyo kanimang mga yuta-yuta.
5: Mm. Tinood.
10: Na po yung uban kaning kabahin po mga managtiayon, problema
5: yes.
10: sa managtiayon.
5: Mga domestic, no? Domestic mga issues.
10: Mm-hmm.
5: Especially ka na mag, kuhan, tawag ka na ikaw, ikaw hayop ka. Hayop ka sa laman. ayaw na. Ayaw. So, kita, no? Pwede tamo bisita sa MLS.
10: Mm-hmm.
5: Muna siya, doon natay health services.
10: Yes.
5: Doon natay katong services nga kabahin sa livelihood.
10: Mm-hmm.
5: And of course, nahisgot ka atong agriculture.
10: Mm-hmm.
5: Sa agriculture, daghan kayo ni siyang may go.
10: Yes.
5: Oo. Usually, ang ilang buhaton, like for example, usum ng backyard farming.
10: Oo.
5: Magdala ni silag seedlings.
10: Mm.
5: Basta magiginagmay ng mga seeds.
10: Oo.
5: Oo.
10: Nga kanang ilang gipanginahanglan nun.
5: Mm-hmm.
10: So, makakuha sila dito.
5: Exactly.
10: Oo.
5: Oh, especially kung na kay green thumb, kaya imong tudlo, greenish na, kay green imong mind. Bitaw ilan yun.
10: Buto, no? Buto ka na, sir. Ah? Kanyang panahon
5: green thumb?
10: Naala
5: sa tao. Tinoda.
10: Angayay po sa tao uban. Na
5: nayuban nga ilang kamot, murag, eksakto regiway ang temperature. Nga kung hikap sila tanom, kaning mabuhi tanom mo bloom. Oo. Murang nag-imong tudlo, sir. Kwan, inighikap ni mo bloom. Unang imong sakop sa pamilya, ga-bloom.
10: Yes.
5: Nakadungog
10: bito kong ingon anak na nabito mo na yung itawag nilang hingbuyan.
5: That's right.
10: Oo. Kanang daling mabuyan pag mga bisag sa mga hayop.
11: Oh, diba? High frequency na sila nga klase ka tao. Muna lang gingo, no? Although, mm-hmm. kung ano na, no? These are all kining haka-haka. Although, in a way, do na magyapon siya yung mga scientific nga mga backup nga info. Kabayan mm-hmm. na lang. Anyways, moto siya, no? Sa atong agrikultura, do na tay seeds and seedlings, do na pagyoy dala nga mga vaccines. For example, mm-hmm. gabuhi ka og manok. Gabuhi ka og kanding, mm-hmm. gabuhi ka og bana. Oh, wala ba tang bana? Okay. oh, injectionan na, kabalos gyud ka. Bitaw no? Ang kuan no?
10: Pa-vaccine ng kuan mga oh, kuan ba? Mga asawang kusog mamaat.
11: Oh, pasti ba? pwede na, pwede. Especially kapit na Valentine's.
10: Labi na itong kusog mga armas.
11: Ah, pasti ba? Uy,
10: kanang karma sa iring, mas kuan ba? Peligro.
11: Tinood, kuno.
10: Kaysa paak sa iring,
11: di ba? Oo, kablo ka nga, no?
10: Mm-hmm.
11: Ang iring manggod, ironically, ang kuan manggod, iyang prey manggod, iyang pagkaon manggod, usually is ilaga.
10: Oo.
11: Like for example, ang ilaga, dito na nisuroy sa kanal. Perteng daghan ng bakterya gidala-dala na.
10: Mm-hmm.
11: Inigkaon niya sa ilaga, mutilap na siya sa iyahang anak. Iyang tilapan po din kugulingon.
10: Mm-hmm.
11: Inighapyod-hapyod ni mo ana, ang katong bakterya nga gikan sa ilaga, nga nasi ang dila, nga nasi ang skin, naanasi mong kamot.
10: Oo.
11: Oo. So mo na siya. So careful anang mga pets na to. Kung ganahan mo, inyo ganun siya lang liguon, no? Part na siya sa being a responsible pet owner. Oo. Mo nang kita, no? As pet owners, like ikaw, pet owner ka, kung namagay kay mga buhi, ayuhon ni mo og akataro.
10: Mm-hmm.
11: Oo.
10: Mga rajut na. Mm. Unya, kanipong kuan ba, kanipong mabuhi ta, especially kaning mga iro.
11: Mm. Kana, yun.
10: Responsible po ka kay, guys, good man taga niya, og what's this, kaning mga disgrasya.
11: Oo.
10: Pero usabaya po sa mga hinungdan, aning disgrasya, kabayan, labinag kaning mga motor.
11: Ironically, ha?
10: Ayaw nga iro.
11: Yes. Oo. Tinood yun na siya. Oh. Muna kinangalang responsible no? Parenthood. Kay moingon mo siya nga fur baby niya.
10: Yes.
11: So papa ka sa imong iro.
10: Mm-hmm.
11: Oh, sige. Imo na siyang hiktan. Imo na siyang buhiyon og maayo.
10: Mm.
11: Dili kapaak. Dili makaamong og driver.
10: Ang nakapait na ba yun, Danny, sir? Kay what's this? Og imong hilabtan ng iro. Daghang moingon. Ayaw na. Ako na. Daghang mangisong. Pero makaligis na. Makadisgrasya na. Wala na imuangkon.
11: Tinood.
10: Wala na imuangkon.
11: Oo. There was a time sa una nga ato ang vet siguro na or kuan medyo bata-bata pa tatong panahon na nga dunay mga layaw kuhaon na sila.
10: Yes.
11: Oh, I don't know if that program still exists. Ato niya na ipangutana ni kuan Doc Villan. Puhon no.
10: Pero kaning sa ato ang mga localities, kaning sa ato mga LGUs, of course na may ato ang mga in charge ana diya sa different local government units.
11: Mm-hmm.
10: Oh, okay, matud pa level maning pag-address ana.
11: Mm-hmm.
10: So kana og naanay problema sa inyohang lungsod, sa inyohang syudad. So ang mo-address, ang iyang mo-address ana ang ato ang local government unit. Oo. Like sa Tanhay ako ah, mo mention jud ko ah, sa Tanhay istaghan kayo, grabe kayo ang mga iro.
11: Yes.
10: Dito. I don't know og nganong wala na matagdi. Pero especially kaning mga manggawas sa Rabadjun, sir, kaninang magabi na.
11: Magabi, yes.
10: Makadlaon.
11: Piligro na sila for motorista.
10: Oo.
11: Muna'y naitabo rin sa diversion.
10: Manglagas, Rabad?
11: Yes, manglagas.
10: Oo.
11: Nya, wala Rabad siya yung sign nga, I'm a friend. Mamaak, Rabad yun.
10: Mamaak, Rabad yun. Nya, kanibang usahay, kaninang motor ka, wala ka kay balungan na adya iro, mukalit na gawas.
11: Yes.
10: Manglagas.
11: Muna'y kuyaw.
10: Ikaw, makuratan ka.
11: Mm-mm.
10: So, makaingon sa disgrasya.
11: Oh, wala ba yung aktor sa kurat?
10: Oh,
11: kitang talan naagay time nga bisag unsa pa kada katigang makurat gyud ka usahay. So mawala ka sa balance. Mahayang ka. Nahitabo na nako sa una pero gidasmagan gyud ko mismo. Duha pa gyud kabok.
10: Nya dili lalim.
11: Dili lalim oy.
10: Dili lalim kay kibulo ka makahatag kag puris what's this?
11: Puris sa imong silingan.
10: Yes. Ato unsa man to nanginabuhi to para sa pamilya. Nya maangol to dili na makagimok.
11: Pinuod.
10: Pila ka adlaw nga magpaalim sa mga samad. Nya to ay pamilya taon nga gasalig.
11: Naglantaw-lantaw ko sa akong kamot, sir. Kaya naman ko'y handumanan, ana. Napagyod ako ang mga kuandre.
10: Gatukog na marmas ka.
11: mga ulat.
10: Yes.
11: Kaysa una, gidasmagan kung doon kayo.
10: Mm-hmm.
11: Yeah, mismo sa subdivision na mo.
10: Oo.
11: So, natubang yun ako ang tagiya. Ni Kwan, pagod siya nga, dili ko no, Kwan, yun nato yung iro. Pero eventually, iyan pong gihipos yung iro. Pero mo to, no, dasmag ko alas 4 sa kadlawon.
10: Mm-hmm.
11: Mamana man unta ko ato, sir. Oh, ang diritso ra gyud lamang kog pamana ra gyapon, bahala ga dugo-dugo.
10: Hapdo sa ito.
11: Ha? Huh? Alami, raman para na ako. Kaya mas muduol man ng isda.
10: Kaya naipres ko.
11: Oo, oh, naipres kong dugo. Anyways, huwag tularan, ha?
10: Bitaw sa kanang kabayan sa iro, bitaw problema po na yes. Nato. Especially di ako, amo tapa, nawaga naman dyan ako ni di apod sa Tanhay area. Oo, kanang na ay manglagas dyan mga iro niya, especially night time. Kaya gawas, anak nga maghatag o disgrasya, katong mga basura sa...
11: Kung yes, tinood.
10: Mga basura.
11: Kalkalon.
10: Kalkalon.
11: Oo. Oh, oh.
10: Kunya magpasa diya sa dalan, mamugaw ang imuang palibot.
11: Exactly. Ato din yung panawagan, no? Kamu nga mga listeners na mo right now, kung doon na mo yung mga layaw nga ero, nga sige, kalat sa inyo mga kuan, isulat na diri be. And then, kabahibal amig asa ng inyong area. Kaya ato okay, nang kahibalo sa ato ang kuan.
10: Yes.
11: Atong mga naintundan ng mga ahinsya.
10: Yes,
11: no?
10: Oh.
11: And of course, ay kalimot no, atong MLS, moto siya, muhatag ta og libre mga bakuna para sa inyong mga iring, iro, o guban pa.
10: Mm-hmm.
11: Katong yung mga hayop, mga kanding, uban pang mga hayop, no? Basta, everything intervention by the agriculture and the vet office.
10: Na po'y hayop nga, Dwight Eil.
11: Na. Sigo ka dungo ka na silingan. Hayop ka! Dahil mo, tingong na yung mga kaldiro. No? Symbols ba? Ding-dong, tang.
10: Pero sabi ni sa'yo, animal.
11: You are an animal. Oh. Oh. Oh, muna, hapit na, gamay na lang, anak, my best enemy. Frenemy.
10: Oh, yung away, yung pagka,
11: ugma.
10: Pilaka, pagka ugma, magkuyog.
11: Kuyog.
10: Di ba?
11: Kaya gabi, magdulag.
10: Na, diyan lang nami. Kuman sa away.
11: Ang lami, paniwad to na.
10: Oo.
11: Paniwad. Oh, panikaisikay na mo diyan, ang hinay-hinay, ha?
10: Mm-hmm.
11: Sa ato mga nanay o mga tatay, ato mga kuan diya, mga sakop sa pamilya. Mugrit siguro ta?
10: Yes, oo. Pero lantawa diya, sir, kay ako ang what's this, ako ang internet, murag wala, I don't know, connected ba taron na
11: okay.
10: Murag wala man na to ang internet. Dari ako
11: reply. Ah, tora. I-refresh lang. I-refresh, no?
10: Kay, okay, sige.
11: Oo, dayon akong gi-kuan, akong refresh bagura.
10: Uh-huh,
11: napag-i volume bi atong paggamyan ni volume kay mo. Feedback man ni siya.
10: Mhm. Basig na tay mabasa diya, sir.
11: Mm-hmm. Oo, na. Ato dayon pag-greet no sa ato ang listeners right now. Doon natay si Batang Laagan. Oo, napoy Moralde Rogeron. Good morning. Si Rishi, si Nino Mercado. Good morning. Also to Gina Garsula. To Jo Marie Rio, to Emilio Sanchez, to Nila Miss Samen, also to Mark Joseph Aurelio, good morning. To Maridol Johnson, to Faith J, may buntag, no? And of course, si Ma'am Girly. Oh, good morning, yeah, Ma'am Girly. To the Dagok family, good morning.
10: Nara sa ngalan daan, Girly, girls na.
11: Tinood, girl. Girl na girl. And of course, ato pong mga kauban, no? Na si Sir J.K. Rucaberte, nagkuhan po siya sa ato akaroon. Doon na po tayo sharers, no? Thank you kaayo for doing that. Uy, imo man din mga sakop.
10: Ha? Wow, kinsa-kinsa. You mentioned ko
11: si
10: na, sir.
11: Sir Arlo, dumin eh.
10: Okay.
11: Let me see. Sakto. Sir, imo mo din eh.
10: Akong brother na.
11: Imong brother, Sakto. And of course, naapat tayo uban, no? Mayong buntag po sa Guardario family through Ma'am Rosella to, kinsa pa nun eh, Ma'am Hannah Dolestre. I hope my eyes are not lying. Also to Rosa Biasa Calis.
10: Mm-hmm.
11: Mayong buntag, no? And of course, to Gina Granada, to, let me see, Jo Marie Rio, and to Emilio Sanchez. Mayong buntag, no? And of course, kuande, ato din pagtimbaya din sa mga gapiesta pa karon.
10: Yes.
11: Bais ba ito?
10: Bais.
11: Uy, happy fiesta.
10: Bispiras ron.
11: Oh, bispiras. Lunga, this is the wind.
10: Mas lami ito bang agtuon ng bispiras, ha?
11: Mm-hmm, kuno. Eh,
10: Prisco pa bag mga linuto ba?
11: Oo. Mulagi gi-invite ko karong adlaw, pero uh-huh. Lang giingnan nga kuan. strict ang akong diet. It's a joke only, no? So ato din pagtimbaya, no? Sa ato mga igala diha.
10: Sa Baay City.
11: That's right.
10: Mm-mm.
11: Daghan kita ang kaila diha. Ang mga
10: especially
11: buyabor.
10: nila dia, of course, ang ato ang pinalanggang mayor dia sa bae, right. Si Mayor Gonyi.
11: Gonyi, that's right.
10: And of course, ang ato ang board member, si board member 30 Bupar.
11: That's
10: Bupar,
11: right. Naka dia ron. Toa, dito ron, sigurado.
10: Sigurado to ron.
11: Kana si Kuan, si BM 30, nana, diri, napusuli balay diri sunahan. Silingan mi. Yang igsoon dito nga, counselor po dito ron, si Munso. Kauban misa unog banda. Keyboardist na siya.
10: Counselor po sa city?
11: Counselor po siya dito sa Baez.
10: Sa right Baez, sa barangay.
11: I think so, sa barangay siguro. Sa una kay pag na accidental mga nang pag-discover nilang mukanta ko. Yatakan ko ba? Okay, yatakan ko og karabaw.
10: Lamig magtuno.
11: Lamig
10: tuno. Pagsyagit ni mo, lamig tuno.
11: Pwede ka, bukalista ka. Ana.
10: Dito na discovery.
11: Dito ko na discover.
10: Kaya wala pa ka nayatak eh.
11: Di sa ganun mo sa kong tingin. Uy, murag tamsi. Tingin mo siyang. Anyways.
10: Kanala ba tamsi, sir? Tambok pero?
11: Sexy.
10: Pwede
11: gyapon.
10: Dili man tanang niwang lang mo sexy.
11: That's right. So, kahimsog na, no? Mga sexy.
10: Depende
11: so,
10: na po na sa kuwan sa galantaw.
11: Balik ta sa itong MLS.
10: Sige.
11: Kinanglang makahimsog ka kung kinanglang ka sexy. No? So, moto siya, no? Nihatag na tagkuhan sa ito ang butang na to. Una, katong sa agriculture, no?
10: Mm-hmm.
11: And of course, motong nanggawas to atong mga vaccination.
10: Yes.
11: Katong how to be responsible to your pets.
10: Mm-hmm.
11: And of course, katong mga gabuhi po, no? Mm-hmm. Doon na tayo technicians for example. Doon na kay mga kamanukan.
10: Yes.
11: Naman din na yung mga kuha na manukya po, no? Lagi po yung maintenance.
10: Oo.
11: Dili lang kay katong pang sabong.
10: Mm-hmm.
11: Katong pang kuan pang egg laying.
10: Yes, sinukod po ng mga
11: kuan right.
10: Na mga kinaon day ana, di man day nakakay kapasagad na kagpakuan.
11: Yes.
10: Like nang magbuhi kagbaboy, sinukod man po day na kay di man po day maayo nang ma-over po sa kaon.
11: That's right. Mm-hmm. I think na affected galing siguro no ang prices po sa poultry kay ni kuan. Tungod atong kakulian sa ASF, silbi ang demand for poultry na increase. Mm. So hopefully nakuha na to, no? Everything but, is much better now.
10: Pero karon marag nahilom naman, wala
11: nahilom
10: na.
11: Bason ato ron
10: na
11: pag-upan.
10: Magpadayon lang
11: diyan. Kaya mo tong gi-invite man nato to si Doc Villan.
10: Mm.
11: Probably a month from now or two.
10: Yeah.
11: We will see kung everything has gone to normal.
10: Yeah.
11: No? And of course, padayon ta sa atong MLS. Dili lang kay ang ato ang kuano tong atong gihisgutan karon nga livelihood kabahin sa mga manok ninyo, sa mga baboy, katong vaccination, katong agricultural kuan implements no, doon na pagyud tay medical, mas grabe ang medical.
10: Oo.
11: Gani no sa medical, bag-o lang kayong na-conclude ang collaboration between Smiles Asia.
10: Mm-hmm.
11: Smiles Asia, usa ni siya ka grupo of charity butang na to. Ang ilahang kuan is charity, no?
10: Yeah.
11: Ilahang inclination sila na hatag sila libre.
10: Itong may mga diferensya sa
11: exactly.
10: Kuan.
11: Exactly. Hair lip. Hair lip.
10: Sa atuwa pa na, mga bungi.
11: Bungi. Katong mga ngongo. Cleft palate ang tawag ana.
10: Okay.
11: Na fissure or naibuak sa iyang ayahang skeletal system sa ilalom.
10: Munang hungaw.
11: Munang gaana siya. Munang usbo na nila. Ilan na siya i-correct. Parang ang palit ma-level. O niya, dili na siya makuan.
10: Dili na munguho.
11: That's right. So, munang siya, no? They gave it for free.
10: Glantawa na siya.
11: International pagyud ang ilang team. So, moto, no? Atong pagpasalamat, no? Sa tuang mga igsuon from another or for other countries. And of course, ato po silang gi-welcome mong tarong.
10: Mm-hmm.
11: Exactly, they had they also had a little R&R as our way of thanking them. And of course, nagpahigayon po ta og farewell party sa ilaha, no? And this was courtesy of atong Governor Chaco Segarbaria. And of course, inabagan sad sa atong kinukusgan nga PHO, si Doc Liland Estacion.
10: Yes.
11: So moto, no? Ang ato ang MLS, daghan kay siyag igo. No? Usa na to siya sa ato ang gihatag nga example ang katong paghatag og libre nga operation, no? Kay ang ilang constant is the tuli. Unsa may experience nimo sa tuli?
10: Na.
11: Unsa may naobserbahan nimo? Unsay mahitabo ana? Summer, di ba?
10: Oh, summertime.
11: Oh, summer.
10: Muna gitawag og summertime.
11: Oh, tuli time.
10: Tuli time.
11: Oh. Paktol time.
10: Pero oh. I don't know, naa pa ba na rong paktol sa?
11: Sambot mo regular.
10: Pero parang dili man guna siya po, dili advisable na siya.
11: Oh. Oh.
10: Dili na siya advisable nga buhaton.
11: Pero I would still recommend it, no? Pero they would upgrade on their kwan, on their materials.
10: Mm-mm.
11: Sa una kay bayabas raman tong kiskisan ng bayabas.
10: Oo. Oh,
11: oh. Oh, then moto siya.
10: Tinuod na nga kanang imuhang usapon. Yeah.
11: Razor, ana. Ayaw na nang usap-usap kaya ang bakterya si mababa. Ato na na-upgrade, di ba?
10: Sa una ba?
11: Oh, sa una, usapon na siya. Usapon na siya sa una. Oh, then, cute kayo. Actually, nakita na ako dito sa Kapitolyo mismo. No? Mga bata ba, kaputi o t-shirt niya, dagko kaya niya, gabira ba? Kaya bago rato siyang niagi
10: sa tuli.
11: Kamay ng mga doktor. Dito. Pero libreng tuli.
10: Oh, libreng tuli niya.
11: Ngaw kayo ko ako.
10: Napatoy mga yan. Oh. Napatoy mga kwan sa una nga, ayaw ba yung tunog og iti?
11: Oh, tinuod kay mo kamahong. Oh, kanilang yung kwan kay mo, mahimo siyang kamatis.
10: Kamatis.

0: Anyways, ang kwa no, ear piercing, tuli, doon na po'y dental.
1: Oo.
0: Cleaning siguro.
1: Yes.
0: Pero, I'm not so
1: ibot
0: sure.
1: Pod.
0: Napod?
1: Oo, oh, matag ibot
0: okay.
1: Pod.
0: Okay, that was a time nga dito sila mismo sa NOPH GMLS.
1: Mm-hmm.
0: Morag, gasunod to mga a week ago, oh, morag twice ko nakabantay nga dito mismo sa gawas sa NOPH.
1: Mm-hmm.
0: And hopefully, daghan kayo ni-avail ato. So, come on, ay, tay, if doon na may MLS, paminaw yun mo sa mga biso, no? Kay Basong Day o kubutan na to.
1: Kading dental, importante po ni sir. Kay ako na-observeran sa tanang sakit-sakit sa ganang labad sa ulo, sakit sa tiyan. Wajoy, makalupig, ining sakit sa tango.
0: Oh, mo ko na yung pinaka-painful.
1: Kaling sakit sa tango, di dyan ka makatulugon.
0: Yes, that's right. Kay kuan mo dyan, mo rin kag-barina si mong utok.
1: Oo, tinawad.
0: Oh, ayun, kag-kut-kut, di ba? Mm. And of course, kuan na siya, naana siya, kuan, no? Naana siya basis. Kay one fact is that kuan ko mismo, ako mismo kita, from the tooth, ni katay sa nerve ang bakterya, niabot sa dapit sa utok. Mm-hmm. Ni swell ang nawong hasta ang brain o gamay. So, dako kayo gasto.
1: Okay, na may infection.
0: Yes. So, kanang imuhang infection sa imong ngipon, di na nimo ismulin.
1: Yes, oo. Oh. Dili kayo mayroon na ipangipon-ngipon rana. Pero maghatag ya po nagdakong problema.
0: Hmm.
1: Manalaig man sa uban ni mong mga party sa, especially dili
0: exactly.
1: Sa ulo, di ba?
0: Oo. Kaya una, ana, maglagot mong kasigi, kay sakit mga imulo. Oo. Sa mo tumas mga babae nga, sige rang lagot.
1: Kani, mauna. Oh. Kani sakit pa basta mo, sakit pa sa gibulakan.
0: Ay, pisoy. Nami, manong example na yun.
1: Kanang gibulakan, makasmile pa mangka.
0: Oh.
1: Pero kani yung sakit sa tango, di yung kakasmile.
0: Oh, mungi, no? Grabe. Okay, tango na good. Smile pa ka nang
1: nagsibong. Mauna, gihatagan po nagpagtagad sa MLS.
0: Tinood.
1: Kay so, dili ganan si Governor Chaco nga kamo masakitan.
0: Kalami.
1: Kalami.
0: So ayoh atiman no. Kaya ayoh tag atiman sa ato ang mahal na gobernador.
1: Mm-hmm.
0: So moto no atong MLS is actually an interagency collaboration.
1: Yes.
0: No? Daghan kay mga opisina ana ang mahilambigit.
1: Mm-hmm.
0: And of course by memorandum murag nakita gay ko ato sa memorandum kasi bagong memo niya muna siya nga, ang coming gani nga dako kayong event is actually ang handog ng Pangulo.
1: Mm-hmm.
0: Oh, that is coming. No? Although that is still in the making.
1: Mm-hmm.
0: Ato rin niya nang i-reveal ng ubang mga kuwana na.
1: Somewhat like, murag pariyo rin niya sa MLS pero mas kipalap dan pa.
0: Yes, murag yung unana siya. Murag, that is coming within a month or within this month. Oh.
1: Mm-hmm. Niya, napatay wala may isguti sa MLS sir. O kinsa ka itong magpa-relax, di ba, magpagwapo.
0: That's right.
1: Magpagwapa. So naadid to po ang alot.
0: Yes.
1: Masahi,
0: libre.
1: Manicure, pedicure. Naapod.
0: Exactly.
1: Katong mga wala na problema sa kinabuhi, wala problema sa legal,
0: yes.
1: Wala problema sa panglawas.
0: Oh.
1: So ang giatiman ang pagpagwapo na lang, pagpagwapa. Naapod.
0: Oo. Kung naka na kay Bimbol Rocco look, or wala naman sila kailang Bimbol Rocco. Mga bata ano sila. Gikapoy na ka nga sigag panudlay. Ipatangtang ni Mutanan.
1: Ang
0: nara ang barbero, Bimbol Rocco look.
1: Look, sa ipatangtang ang buhok ra.
0: Ang buhok.
1: Dili ang ulo.
0: Ayaw. Ikaw kuni sir. So muna no, doon na tayo libre nga services including pedicure,
1: yes.
0: Manicure, alot, plus masahe pag yun.
1: Oo.
0: Wa jugo kasulay ana sir.
1: Walang masahe?
0: Di, kanang sa MLS ba, magpa-loot ko, magpa-ingana na.
1: Oo.
0: Ako na ko
1: isuloy. Someday, magkakuyog ka.
0: Unay.
1: Magpamasahe ta.
0: Oo.
1: Kalabi na itong mga, what's this, mga amahan nga naasa baol, itong mga kapoy kayo, mga trabaho.
0: Tinood.
1: Malay, MLS, agtuan ninyo kay panahon po nang i-relax ninyo. Di ba?
0: Dili lang ko sure ha, kung puros balaki o puros bay ang mohilot. Pero kinahanglan ang imong kuan nga mahilutan ra ka.
1: Ah, mahilutan.
0: Kaya may uban gud nga mangitag bayi nga mohilot.
1: Mohilot.
0: Okay. For example, tong tambok ug mga tudlo kay mas kuan kuno dili kuno sakit ini gumot.
1: Oh, ang bahay is mas soft ang bahay.
0: Mas softer po no.
1: Ang bahay kaysa laki.
0: Yes. Oh. O ni ang mga bahay po gusto mong paghilot po sa mga laki.

0: Oo.
1: Nabalin na.
0: So, ang mangililot na bahay, ganaan nga, yung hiloton.
1: Ang mga gapahilot nga bahay, usay mangita o manghilot nga laki.
0: Laki.
1: Oo. Tapos yung ibang laki, mangita po silang manghilot nga bahay.
0: Ah, okay.
1: Which is, I would say, logical po siya.
0: Imo man ang choice.
1: Oo, pero, wata ka balo, no? Unsay, kuhan. Nakabantay ko ato, nakakuan ko sa MLS diri sa Tinago. So, na, mga laki raman to. Pero, okay ra kayo. Di ba? Libre ko na tanan.
0: Yes.
1: So, mato, no? Do natay, medical, mention na nato, onya atong livelihood, and of course, atong social services, and atong legal. So, ato na siya natukita na, no?
0: Yes. Oo, niya. Ato, saan naman pong ipasupot kay basig di na ni siya ka kakita nga ato ang gibasa, sir.
1: Okay, sure.
0: Magika ni Rogelio Saldasal.
1: Okay.
0: Oh, good morning, Sir Albert and Sir Arlot. Yes, may
1: good
0: buntag.
1: Good morning, yeah, sir.
0: Napon siya ilaing mensahe, sir. Naglantaw ko karon diri live sa Hanti Anon Amlan.
1: Uy, salamat kayo, no? Salamat kayo sa atong mga galades Amlan.
0: Oh. Uy, kanang Hanti Anon, chata po ka ayong alugan.
1: Ako apo na ang playground.
0: Ah, mga?
1: Playground na akong Amlan. Sa una, wala pa matabunan og balas katong padulong sa river, between the river and Escosas, pwede na kapamanaan diya sa una.
0: Mm.
1: O niya, after Sendong, natabunan na siya, so wagtang ang Tibok Reef.
0: Ah, sa ito pa, pero ang what's this, ang iyahang yuta ning...
1: Oh, ang sand silby from the deep, iyang tabun sa, yes, sa
0: so,
1: coral area.
0: Area.
1: Yeah, puro na lang siya sand. Di nakakita o corals. May gani kay ang sanctuary area which is unan sa Escosas ni remain ra siya. Mura ba gikaluyan ra bas Ginoo ba. So okay ra gyapon kayo. Pero wala na ko kapamana dia ever since nga kuan na tabunan to didto. Pero sa una diha ko sige.
0: May radyo ning daghan kang hilig sir sa kay daghan pug kang makuan ba.
1: Oh, karon kay wa na mo koy pamana pamana sa tubig. Aren lang pokus pamana sa mala. Joke only.
0: So, may mong gamitong pana.
1: Ha? Pana sa mala? Ha?
0: So, may mong gamitong pana. Imo ang pana. Ang tos kasing-kasing.
1: Kupido. Kupido. Ikaw ganun, sir. Anyways, atong ko ano? Atong MLS will soon announce also ang uban pa nilang mga schedules.
0: Yeah.
1: Ako ba itong ipicturan? Ang nakalami na ako, kaya akong ibilin akong phone to us, akong bag. Ako rin na i-repeat on niya. Ha? So, once again, no, ato din pag-timbaya no, sa atong mga higala sa MLS, kaya kanailahang opisina diha, sige guna silang busy.
0: Puno.
1: Puno kayo og schedules. And of course, once again, sa ato ang listeners, ato ang mga viewers, atong sharers, ayaw mo og wag mag-atubili.
0: Yes.
1: No? If dunay MLS sa inyong lugar, adto gyud mo.
0: Oo.
1: No? And of course, usually ang na-notice po nako pag naay event, like for example, hapit na ang fiesta. Padalaan po na sila kay MLS.
0: Oo.
1: Mura bag whole package ba?
0: Mm-mm.
1: Inubanan sa Chuchu Train.
0: Oo.
1: Oh.
0: Dito sa?
1: Lami kayo sa?
0: Chuchu Chaco.
1: Oo. Diba? Bago lang dito po
0: sa Tanghay, dito
1: yes.
0: po na. Pila oh. na ka-adlaw dito.
1: Mm-hmm.
0: Oh, enjoy kayo mga bata.
1: Exactly. Dili
0: naman mga bata mo yung sakay. Hasta mga dangko, malingaw
1: mo po.
0: Oo. Chuchu-chaco. Oh.
1: Kaya wala ba yan nasa una sa atong panahon?
0: Wala ba yan?
1: So, lami kaya na siya ba? Nga, it's a novelty. It's a kwan for fun. And for those, ato mga elders, ato po na sila taga-chance nga. They can reminisce ba their childhood days ba. Lami man gunay nga nana. It brings smiles ba. These things are priceless.
0: And
1: na-realize na sa atong gubernador.
0: Yes, oo. Mauna ako atang istorya, sir, nga di nato makita nga si Governor Chaco himalanggaon sa mga
1: exactly.
0: kabataan.
1: All ages, actually.
0: Yes, oo.
1: All ages. Oh. Kaya pong i-consider hasta atong mga geriatrics.
0: Oh.
1: Katong mga elders ba.
0: Mm-hmm.
1: Katong mga beyond 60.
0: Mm-hmm.
1: Nga medyo paminaw nila, di na may makachance ani, kaya para na lang ni sa mga bata. Pero actually, if it's going to be a whole family affair, maalahig sila kapin.
0: Yes.
1: Kaya alam man siya kay it is child-friendly,
0: uh-oh.
1: Therefore it is elderly-friendly.
0: Friendly.
1: Di siya haras ba?
0: Mm-hmm.
1: Walay pakusganay ba?
0: Mm-hmm.
1: So, which is a gentle way of enjoying, no? Kaya chuchu-truck, chako-manggod. Muram siya gamay kayong kuan. Miniature yes, train.
0: Pero kuan ba lami kay murag makasuri bas mga dalan.
1: That's right.
0: Wala noon siya wala siya gasubay og rail pero ana siya sa dalan mo yes. Malingaw ka.
1: Kuan gud siya for pleasure gud siya. Yes. It is designed to bring smiles gud. Especially for example, duna moy incoming nga fiesta. Ilang gyud na paningkamutan gyud na sa atong gobernador nga
0: yes.
1: Padal-an gyud og eksakto nga package.
0: Mm-mm.
1: Dili lang kaya ng MLS, iapil na sad nila itong chuchuchako, iapil pa yun ang bahandi. Nakabantay ka ng bahandi?
0: Bahandi.
1: Bahandi on tour.
0: On tour.
1: Ang bahandi on tour.
0: Muna sa kultura nato.
1: Sa kultura. The vanishing culture nato sa unang panahon.
0: Oo.
1: Ilan ang girevive, which is very, very nice.
0: Oo, tinood. Kay Kibaluka, kanang, what's this? Di ata nagagikan. Kinanglan atong ipaibalo nga mo ni ato ang kaniadto.
1: Exactly.
0: Nga naabot taron diri tungod ining mga
1: naisgutan na nato
0: yes.
1: Mga a few months ago nagisgutan na ita. Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan
0: ay may
1: stiff neck. Diba? Diba? Ato nang gisgutan, diba? Muna siya. So going back to our roots and our beginnings and the origin gives you a murabag, you become proud that you are
0: yes.
1: Filipino.
0: Uh-huh.
1: Makarealize ka nga atong pagka-Pinoy, dili lang diyan kay TikTok ray atong nibalaan og selfie. Lagi dahil tayo concrete nga pagka-Pilipino.
0: Yes. Tibalo ka nga, guys, guta og fiesta.
1: That's
0: kanang
1: right.
0: Na atong chuchuchako.
1: Mm-hmm.
0: So, di amang good nakita nga, kanimang kong kadaghanan po, fiesta celebration, ang excited, ang katong mga dagko na.
1: Yes.
0: Okay.
1: Tinood. Bisa diba? Ka ng, tanawa ha, ka ng christening, ironic kay Lynn, di ba? Ironic kayo nga. Especially kung mo turn 1 ang bata
0: or
1: ka ng bagong gibautismuhan,
0: Pamang
1: tao na ilimuhag.
0: Di ba?
1: Kung ka ng tapok-tapok ka na, is actually for the adults. Di ba?
0: Wala, fiesta. Ang excited ng mga dagko. So, at least, ha, naapoy gihatag si Governor Chaco nga, bulan ang mga bata, tagaan po sila o what's this, kalingawan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, mag-look forward naman na sa mga umalabot nga panahon ngayon.
1: That's right.
0: Mga fiesta na po. So, naay para po sa mga kabataan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung mayroon kang celebration, dili ra na kay kanirang particular age maoy magkuan, mag-enjoy. Kundi tanan.
1: Sa chuchuchako, butang na to, itong mga babies hangtod sa 15 years old.
0: Mm-hmm.
1: Sa 15 years old, up to 25, diha na mugawas itong Sagarbaria Night.
0: Sagarbaria Night.
1: Ang gawas itong mga guwapog, mga guwapang artista.
0: Na natong mga artistain. Pariyan nato.
1: Mga look-alike ni mo ba? Gahapon, nagkaguliyang ang Kapitulyo.
0: Oo, okay.
1: Kaya dito yung mga artista.
0: Mga sama nato.
1: Si Sir Dominic Ochoa.
0: Sama nato.
1: Oo. Mga tisoy pariyan niyo. Okay, mga taga-Tanhay, mga tisoy ba? Mga taga-Bais?
0: Oo.
1: Mga tisoy kayo.
0: Labi na taga-Dumaguete.
1: Yeah. Ang gitaparan na ni Attorney Arthur Frank Tulsidas. Kita ni mo ba? Uy, murag maumao raman silang Sir Dominic Ochoa.
0: Walay kuan, walay kalainan.
1: Oo, murag itsuon. Agarbiya, samotang ni appeal si Governor Chaco. Wa na.
0: Asa man naman niya ito doon?
1: Kita ang doon? Kita mo ikuan. Security guard. dito po si Kuan, si Zeus.
0: Yes.
1: Ang bungan po, taas tao, nakong tao.
0: Mm-hmm.
1: Gani, kapapicture ang kauban si Sir JK ba?
0: Mm-hmm.
1: Atong photographer, videographer.
0: Mm-hmm.
1: Pakuyog sila. Kanya, kulang na lang kuno, Kuan kuno, heart.
0: Heart?
1: Dito.
0: Na siya. Sa mga 15 yes. years old, abot sa nagay uban, abot 40, mahilig
1: yes,
0: na
1: yes, exactly.
0: Yun anak nga mga naay talanaon ba?
1: Tinuon man. Kaya actually, ang mga pasundayag nga gihatag sa Sagarbaria Night ug sa bahandi is actually for everybody.
0: Mm-mm.
1: And I would say nga, everybody. Kaya usahay manggod, bisan og katong minors, dadon mong gusto mga tigulang yes. Gyapon.
0: Ang nakalami,
1: taralon mong Gyapon.
0: Ang nakalami ni Sir Albert kay libre.
1: Tino.
0: At least nakita ni Governor Chaco nga, bisan naman, usa ka adlaw sa imuang tibuok kinabuhi, ay tibuok, what's this, tibuok tuig. Bisan naman, usa ka adlaw nga malimot ka sa imong problema.
1: That's right.
0: Tino. Na. Mo purpose, ana.
1: That's right. You go back to your humanity.
0: Mm-hmm.
1: No, nga malingaw ta, maka-smile ka usob.
0: Yeah.
1: No, ana na siya. Gani ko ano ang ibutang nato kani mangong ma mahatag gani nga sense of kanang mura bag mo freeze ang time unya focus nimo na ra gyud diha nya magsikag smile healthy na kay na
0: yes.
1: Ibutang nato for the past 10 years wa kay nguna nang klase pa oh sublami kayo
0: yeah at least ba kanang malimot ka sa pipila ka oras.
1: Yes.
0: So, bahala nang after nagyapo ng problema. Pero at least sa pipila ka oras ganilabay, nalingaw ka.
1: That's so, right.
0: Imong nakita og unsa ka what's this unsay purpose.
1: Di man good kay ko ano. Kana mangong atong MLS ug kanang bahandi ug kaning ato ang sa Garbaria Night. Dili lang kay kalingawan mga serbisyo. Naapoy usahay nga daghan jud kang madala.
0: Oh,
1: okay, usahay ang ato ang kwan, ato ang mahal na gobernador. Daghan siya ginauna good. Like for example, maningkamot ko sila pangitang budget nga makauli ang ato ang mga mobisita dito na medalang bugas.
0: Oo.
1: So dili lang kay ato ang governor ang naguna-una sa ana. At sa manggood ang presidente. So katong mga detractors tung daghang kay komentaryo ato lang ikakuan nga apil na lang mo dito kay makadala po bugas.
0: Bitaw. Oh? Nya kato pong mamantay og na mamo kay naapo da kay mo makuot may pay inyo naman ang i-appeal dito.
1: I-appeal na lang dito, di ba?
0: Daghan pang malipay.
1: Oh, tinuod. Actually, kitang tanan man good whether we like it or not, when we receive, we become happy.
0: Yeah.
1: No? And kung imbis kay mo appreciate ta sa kalihukan, usahay mangod di mangod nila ma-help good na napasaliragan pa kapin ng storya ana which is sad to know.
0: Kay baluga ang kalipay ni Governor Chaco ang kaning makahatag sa katawhan.
1: That's right.
0: Mo na kalipay ni Governor Chaco.
1: Mo gani atong tawag niya no. He is the gentle giant of our capital. And of course dili lang kay dakong tao, dako pud og kasing-kasing.
0: Yes.
1: And of course dako kay influensya pud si Ma'am Juvie. Kay kabalo man kita sa kasing-kasing pud ni Ma'am Juvie. Sukat sa una ang yan generosity grabe kayo. Actually I knew her even before sila nagmeet.
0: Okay.
1: So sa una suki man ko niya sa iyang mga negosyo sa una. Nay mga times nga bisag imbis kay nipalit ko ani nasa ipadala na ko ana gani. So di ni mo makuan di ka makaayon nga pretense ba.
0: Yes.
1: Kay it really began a long time ago pa. Kanibang, ana na gyud sila.
0: Swerte ni sila duha kay pareho silang hilig.
1: That's right.
0: Pareho silang hilig ga support sila with each other.
1: That's right. They complement each other very strongly and of course parehas po sila kasing-kasing nga sa service oriented na yon dili ba mo huna-huna ba o kuan ba like for example katong atong gisgutan last week katong mas scholarships which were supposed to be for a number of students only makita ni Governor Chaco nga deserving kaayo makita niya nga kusik kaayo dili masuportaan. So pangitaan gyud paagi. That's right. So diha nimo makita no nga ang atong kaning makita nato ang holistic approach.
0: Yes.
1: O gikan sa bahandi, gikan sa Garbaria Night, sa MLS, na pagikaming handog sa pangulo. And then na pagi baguhay lang gyud kay gi-kick off nato. Murag a week ago man siguro to ang ato ang sports fest.
0: Yes.
1: Yes. Yeah. Oh.
0: Ikaw,
1: holistic you guys ah.
0: Sa jay mo tire
1: ito. Ako ah.
0: Sa may mo ang
1: sport. Ang sport, palakpak.
0: Pariyo ta.
1: Spectator sport. Pinakakusong papa. Bito. Eventually, siguro, if I would have the time, no, if my time or my schedule allows it, maapil na niya ako pagkadugay. Pero ako sport, wala mong dito. Swimming mong ko. Salom.
0: Hindi po tayo kumagali,
1: ha? Sa una, mo chest na gamay, pero itayaan na to akong chest. Lain akong sport, gymnastics. Wala po gihapon.
0: Wala po.
1: Tamling-tamling. Pero di na ako tamling. Ano yung edad ron?
0: Pang yulo.
1: Pag tumbling na ako, mubulag na ako pikas bukton. Maguna na ni ako yaw kaayo. Sa pa lain akong sport? Ping-pong.
0: Ping-pong.
1: Hiling kong ping-pong sa ona. Kay pickleball na may uso ron.
0: Pero once a player ko nakag ping-pong or tennis, ang pickleball dali naman kayo.
1: Elementary ka tennis ko.
0: Yeah.
1: So, muna siya. Eventually, maabot rin yung gawin ng time. Sige kung hagit
0: so,
1: ni
0: Kwan. So, karoon mo siya may pasingot ron.
1: Ako? Kwan ra, kanang mumata ko sa isbuntag. magsikog kanang kanang hiwid-hiwid hiwid-hiwid oh dayon kuanra inig na anak ko sa CR mag kuanra ko mag calf race
0: kanang, okay.
1: Oh ako na ikuan mag calf races ko dayon ginagmain kuan incline push-ups kuanra oh mo na ako
0: kakuan papukaw sa mga kuan what's this
1: para inig buhos ni mos unang buhos nga pirting bugnawa oh
0: dala syagit
1: dili ko ha ha ha oh
0: wala na katawan diyan si Antonio Luis. Okay, watching here from Pulo Tanay, Sir Albert and Sir Arlot, good noon ninyo,
1: daghang kaayong salamat
0: diyan sa Pulo Tanay City.
1: Kana ra bang taga Pulo?
0: Aha,
1: di yu ko kalimot ana nila.
0: Sir, ako ba? Muta, ikaw, what's this? Tanhayano na juga kay sweeto naman juga sa mga what's this? Mga lugar diya sa Tanhay.
1: Medyo. Gisuroy mong kung kuan. Marlon Silva. Oh, kada pista, iya kung taralon. Thank you, Sir Marlon. Gimingaw na ko na mo, sir. Asa ni kuan? Si Sir Titus Serena. Sa una. Muna sila.
0: Kumusta mo diya sa Pulo? Ang inyo ang panubig diya. Okay na ba?
1: Dito.
0: Kaya long what's this sa una ra nang problema ang tubig pero karon murag na naman
1: hasta sa Nubalias
0: na sa water district.
1: Nubalias pod.
0: Oo.
1: Nubalias hasta sa Paliw.
0: Murag dili na kaayo problema.
1: Wapo nang pud ilang dalan dito.
0: Oo. Kaya sa una magbantay ka nang diya sa Pulo moagi ka na idagkang magkarumata.
1: Tinod.
0: Maghakot og tubig.
1: Oo, tinod.
0: Oo. Grabe pero karon nasudlan na sa ato ang water district and ang ato apong LGU pod na apoy project diya sa panubig and of course even before pa si Congressman Chikiting Sagarbaria naghahatag gayud og mga what's this proyekto diya kabay sa panubig.
1: Tinuod kay taga-Tanhay magyapon sila
0: by heart. Mamuhi gipay-muslan itong wala pa ning what's this wala pa ni sulod ang water district.
1: Asa tong kuan area sa kuan katong kanang suba diha? Kanang suba sa Nubalias. Mo man siya mugawas dito dapit sa kuan sa kasadang daan, di ba?
0: Oh, sa Tanay River.
1: Oh, mo na siya. To mismo dako kay ng river. Agi man sa Nubalias. Anya sa una mo baha na diha. So karon nakita nato nga gwapo na kay ilang bridge dito. Which is kuan no, testament to the kuan political will. Yes. And of course, kanang murabag ni abot yun in the fullness of time nga ang ilang singgidamgo dito nga puro radamgo pastilan generations ni suffer ato dito o karon nahimo ra gyud.
0: Yes. And kanipod sa mga Sagarbaria ang ila pong gitakag focus kanipong pag what's this pagkonkreto sa mga kadalahanan.
1: Tinuod.
0: Okay, mao na giingon nga ang mga produkto nato sa kabukiran o sayo naman kaayong pag
1: that's right.
0: Di nalisod sa ito ang mga what's this mag-uuma dito sa bukid.
1: That's right.
0: Pagdala sila ang mga produkto din sa patag. Maunang kaning si Governor, si Congressman Chikiting sa Garbaria, si Mayor Naron Chikiting, and si Congressman Maisa, maugay kaning gitagaan nila og focus kaning ito ang mga kadalanan.
1: That's very
0: diin,
1: nice.
0: Diin, kanimang good, direkta, mabinipisyo ang ito ang mga katawhan.
1: Ang ilang kasing-kasing manggod, naamanggod sa ito mga katawhan nga kanang most need. Grabe ang need ba? So ato ni siyang kuano no? Atong Tokyo na siya in a while from now.
0: Okay, yes.
1: Paling lamia sa atong storya ni 4 minutos na diyan. Nahuman na alas 12. Sorry kayo Sergio no?
0: Okay.
1: So we will be right back. Diretso na ako ni stay tuned for more of PIO News Update.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.
4: Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawa. Usa sa nakatabang na ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio! Ang D3 gamay physio!
5: Physio!
4: Gamay D3!
5: Kapalit sa mga butika!
4: D3 Bio! DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uri. DTX500!
6: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako ug inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal. normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jimpol Hineroso.
8: Ug ako na sab si Dr. Miloy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 o MyTC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimso.
7: Atong iskutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
8: Atong yaging tuig Sir GP ang
9: sa mga kalihukan o pag-implementar sa mga obligasyon o mga proyekto sa atong kinalanggang probinsya sa Negros Oriental. PIO News Update. Gidalin alang kaninyo aron adunay gabay o sulundan na multimedia platform sa diin makita, mabasa o mahatagan o reaksyon ang kada gipaamit na balita sa mga panghitabo na naghilambigit sa lain-laing kalambuan alang sa paghatag o kalamda o katimaw sa kadaghan PIO News Update. Madugan o masudong sa mga lehitimong mga pahina sa Facebook accounts. Ang Provincial Information Office of Negros Oriental page, ang Province of Negros Oriental page, o ang Governor Chaco Sagan Maria page. PIO News Update. Kada Miyerkules, gikan sa Kapitulo, kauban ang mga satellite stations sa K5. O kada Sabado, gikan sa DYSR-FM sa Manila. PIO News Update. PIO News Update. Ang imong gabay sa mga panghitabo sa atong pinalanggang probinsya sa Negros Oriental. Kini na programa at tudkanato gikan sa Provincial Government of Negros Oriental.

0: PRL News Update, usa ka programa alang sa pagpadayag sa mga aktibidades o mga aksyon sa nakaiusang mga ahensya o pamahalaan sa atong probinsya. PRL News Update, usa ka programa alang sa pagpalita kung unsay mga kalihukan o pag-implementar
1: sa GAN K5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Pagkutos sa tanan, na balikta sa atong PIO News Update. Pasensya na ha, kaya medyo naglami ito kanina. And yan, nalimot na tas oras. Sir A?
3: Yes, Sir A. Double A.
2: Double A. Actually, nag-print ko, no? Ibutang na ako diha, Double A. Okay, taas naman kayo, ibutang pa itong mga alan. Diritso na lang. So, atong pagtimbaya, no? Sa tanang mga naniudto diha, mayang pagpaniudto. On sa kaisudan ro, no?
3: On sa kaisudan, yeah. Ayaw mong kalimot, ha? Nga magkapadyutag tubig.
2: Wash your hands. Oh, very important, no? Wash your hands. Okay, number one, yun na nga, transmission sa kamot. Like right now, si kuhikap sa akong ilong. Sa ato pa, kung naapay bakterya akong ilong, akong kamot, nipunta na, dapat doon sa akong kuhan. Masagali ang conjunctivitis, atong sore eyes. Usag yun na siya, kamot yun na siya.
3: Lugod-lugod.
2: Yes, abi ni mog, karang imong paglugod sa mata, is good? No. Natatol. Mukos na siya irritation. No? Nagkagmay kayong particles, mukos na siya irritation. And of course, ang passage sa imuhang system is through the soft tissue. Kanin sa side sa mata. Usana siya.
3: Hassle. But anyways, hassle na ba kayo ng mata?
2: Hassle kayo.
3: Oo.
2: Kay masaypan mangutang galansiya. Di lang takalupad.
3: Oo.
2: So may good to, no? Kamusta mga kadianay and tay? And sa tanan na to mga ato mga officials, ato mga heads of offices, ato ang kapitulyo, mayong udto.
3: Sa mga eskwela nito, Sir Albert, magagapahuhay po nung sila.
2: Yes.
3: Ano sa lagay mo, resume ang classes, di ba?
2: Murag 16 siguro
3: 16,
2: to.
3: Oo.
2: Duda so, na ako.
3: Karong mga panahon na ang mga kabataan nato naas panimalay. At
2: that's
3: least,
2: right.
3: Makasave po ang mga ginigaran sa mga pabalon.
2: Uy, happy birthday, Casiara Humilio.
3: Yes, happy birthday, ma'am. Mga tuwa
2: happy, happy birthday.
3: Ang atong beautiful kwadiri. Kauban sa K5.
2: Yes. That's right. And of course, si BM Angel Suliva po. Murag coming siguro to yung birthday o humana? Ahon lang tawag mayo, ha? Kay murag...
3: Murag humana.
2: Humana?
3: Oo, humana.
2: So, belated na.
3: Belated na. Happy birthday.
2: Asa po si Alexi? Ato ang kauban ba? Si Ma'am Alexi, katong gamatoy na to.
3: Ano siya birthday niya?
2: Bago to, mga last pilan to ka weeks ago ni Gawas.
3: Pila, ika-16th?
2: Murag yun na, 12 siguro. Sorry, Ma'am Alexia.
3: Okay. Bata pa dyan kayo.
2: Champion na pagod sila ron. Congratulations.
3: Kung may ilang
2: sport, kuhan? Kining ML. Believe ba, ligin ako.
3: Kuhan, kining, what's this?
2: Inter-Office Sports Fest 2026. Champion, PGO. Mobile Legends.
3: Okay.
2: Bang, bang.
3: Sila'y champion.
2: Sila'y champion. Second runner-up, is kung lang tao na padako na ko ni Provincial Engineering Office PEO mo na second runner up and ang atong third run ang first runner up dito ganito Engineers Office atong second runner up is PSWDO PISTC Mobile Legends bang bang congratulations
3: yes
2: daghan ni sila daghan kaing sports bago rapod ka ayong gakuha no although wala pa ikuan wala pa kining hatag ng mga eksaktong mga resulta. Right now, ongoing po ang Negros Oriental Intertown Governor's Cup. Liman ka na. Doon na po'y Governor's Cup na Intertown Volleyball Competition. No? Grassroots Tournament. And of course, coming pagyod, ang Mixed Doubles no sa Badminton. Apil gyapon na siya sa atong Inter-Office Sports Fest 2026.
3: Mm-hmm.
2: Oh, more grandma.
3: So ano sa until when man siya, sir?
2: This is supposed to be a month siguro, a month long
3: okay.
2: endeavor. Oh. Mm-hmm.
3: So kuano ni siya, this is part of the Buglasan.
2: Kuan, wala, lahi regyod. Oh, kuan regyod na siya. In the effort to make the workforce sa ato ang gobernador sa government nga mas mo kuan pagyud ta mas dunay camaraderie, no?
3: Yes.
2: And of course cohesive ta as a team.
3: Mm-hmm.
2: And of course at the same time healthy mang gud siya nga endeavor.
3: Yes. Nya maka-develop ta og sportsmanship.
2: That's right. Mula gina siya mahimutang cohesive, no? Imbis kay galagot kasi mong kontra kay kuan. Nagpakong noon mo, nagkatawa na yun noon mo, ma-prince noon mo.
3: Oo.
2: Yeah. Namin ito itong mixed doubles mo na eh. So, na girls and boys.
3: Uh-oh. Ay, ay. Agay. Natong mo yung girls mo, kiyat mong ka.
2: Kiyat na, di na nung kakaigo. So, girls ha, ayaw na, ban na.
3: So, muna siya. So, ang ato ang province, what's this, nag-sponsor, aning ato ang...
2: Mm-hmm. So Sports Fest is going now. Is ongoing right now.
3: Yes.
2: And of course, ang Nora Apod is actually ongoing.
3: Mm-hmm.
2: Negros Oriental Regional Athletic Association.
3: Uh-oh.
2: Oh, tanang mga schools.
3: Uh-oh.
2: In the province.
3: So, kinsay mo qualify ani mo na ni siya dad on sa what's this regional meet?
2: Murag
3: siya sa provincial meet ni siya.
2: Murag, provincial? Ana siguro.
3: Meet ni.
2: Kwan, region ni siya. But,
3: Negros Oriental naman.
2: Region ra. Negros Oriental. One kwanta. One island.
3: Negros Island region. Input to siya nga meet.
2: That's right, no? Pampuok na kanya.
3: Oh, kanya siya.
2: Panlalawigan na kanya itong sunod.
3: Panlalawigan ni siya.
2: Amo na ni panlalawigan.
3: Katong Niraa. Mm. Ito yung regional.
2: Uy.
3: So, kinsay mga naugan eh.
2: Oh.
3: Possibly, mo ni siya
2: ipadala dito.
3: Ipadala dito.
2: More represent.
3: More represent sa ito ang province.
2: Oo. So, una, nadala ba ako, province? Cebu, ganun niya ito sa Abiliana. Swimming, gymnastics.
3: Ah, yan.
2: Muna yan ako kung ano. Sa college, ta, pusil man ako ah. Mm-hmm. Rifle and pistol man ako.
3: Tinuod ka na, sir?
2: Tinuod na siya, sir. Dili na binuo.
3: Amo ba?
2: Dili na binuo, sir.
3: Buto ko ni mo. Ganyan na magutang kasi away.
2: Tinuod.
3: Malang nangtanan siya ko.
2: Tinuod.
3: Galato ko ni mo. Serious magkakayo.
2: Serious ka binuo. Muna siya. Munang sa una, nai mo ngutanag, unsa man ka, are you conservative? I am liberally conservative. Liberatedly conservative. Grabe, no? Libong ni tao. Anyways, maingod to once again, ha? Ganina, naghisgutan na ita kabahin sa atong MLS.
3: Yes.
2: Naghisgutan na ita kabahin sa ato ang lain-lain nga ginapadala every time incoming ang inyong mga fiestas. Dunay big events sa inyong munisipalidad. Oo, ato nang gisuportaan ka na sa atong gobernador na si Honorable Chaco Longa Sagarbarria and the whole family actually, no? Gani ang Sagarbarria night na himugso tungod ni ana, no?
3: Yes.
2: Ang dakong gugma sa kada Negorense.
3: Yes.
2: Oo. So karon ako sang ikuan ni gamay, no? Ipasupot na ako ni gamay. Kaya naghisgot na mong utag Sports Fest na ay imbitasyon alang sa mga dunay clubs sa pickleball. Doon na ba kay pickleball club? Or membro ka ba sa Osaka pickleball club? Alright. This time, alang kini siya sa Buglasan.
3: This sa Buglasan is going to be siya.
2: This is happening on the Buglasan
3: festival
2: season. Okay. So, gibutang diri no, Negros Oriental Destination Pickle Club Wars Buglasan Edition happening October 10 till 11, 2026. It is going to happen at the FKS Sibulan, Negros Oriental. All right. Ang ilang prize pool gamayra.
3: No, gamayra.
2: 180,000
3: pesos.
2: That's right. Tumataginting.
3: Tumataginting.
2: Huh? Grabe.
3: Nakulatan ba ito kung galan sa premium?
2: Yeah.
3: Uh-huh.
2: Ang gamay rin eh. There was a time nga diha ito'y 2 million. A couple of months ago man siguro ito.
3: Uh-huh.
2: Diha ito'y 2 million. We are actually aiming that that position sa maggamatang niche ba na na-claim na to nga pickleball is murag ato ang sport diri sa city o sa Negros Oriental. Mm-hmm. This is pickleball country.
3: Mm-hmm.
2: So motong gikwanto siya. And kini siya, timailhan gyapon siya nga continuous gyapon ang trend, no?
3: Yeah.
2: Oo. So third place 30,000?
3: Magdiin ni mawala.
2: Mm. Nya second place 50,000.
3: Uh-huh.
2: Ang champion pila ka? Imong bana-bana.
3: Ang champion mga dublyo ng 50.
2: Aha. Sakto. Wow. Tumpa. 100,000. Grabe, no? Oh. Uh-huh. So kuto mga kwandya, pwede pa kamo kiay, ah. Pwede kamo pickleball. Di ba?
3: Oh, muna dia. Kinanglan jud.
2: Oh. Munang healthy. Healthy Negorense, so, healthy Negros.
3: So muna ni panahon nga mamawi ka sa imuang kuan,
2: hmm.
3: Sa imuang uniforme.
2: That's right. Oo, tinuod, no?
3: Kanila ba pong pickleball, kinanglan po kang what's this presentable, po kang gadula.
2: Mulagi ko, no? Oo, munang wag yung kumapila na kay Pastilan. Atong bilbilisyos kilid na mapil niya ba? Oh. And of course, talking about kuan, no? More sports, ang sports fest. Kato, no? Pickleball, pakulo, rato siya. Mm-hmm. That's happening sa Buglasan. Mm-hmm. More paghihapon sa atong happening right now, which is the Sports Fest. Dunatay Billiards Competition. Okay. Grabihan mm-hmm. ng billiards, no?
3: Oh, oh.
2: Mas mainit kay wala siya mamatay.
3: Oh,
2: no? Buhi paghihapon ng billiards.
3: Oh. Bisag asa po karoon, nakachitag kang bilyaran.
2: That's right.
3: Mm-hmm.
2: Na ay participating teams. So, ang ato ang participating teams, lain-lain paghihapon nga department sa ato ang kapitulyo.
3: Mm-hmm.
2: Oh, so, may the best team win. Happy billiarding.
3: Yes.
2: Billiarding.
3: Mm-mm.
2: Okay. So ikaw, naka-billiard ka sa una sa?
3: Ha?
2: Kasulay ka dula billiard.
3: Kuwanta kaning suwi kuwanta ba? Kaning dula-dula na ba?
2: Oo, oh, isag ako.
3: Ako
2: kabutan ng level ng taas kayo.
3: Nasa grupo, ito mga what's this,
2: pinod.
3: Mga hangoutan ng mga kuwan, yes. Din na yung mga billiaran.
2: Ang
3: so,
2: best billiard.
3: Makadula ta.
2: Ang best billiard na nahitabo na ko, no?
3: Mm-hmm.
2: Katong reunion sa akong mga cousins. Before me nag-billiard, nanigurado may nga, puros may nakainom.
3: Tarong-tarong kayo.
2: Lami kayo ba? Kay,
3: tarong kayo.
2: Ilan taon sa, kuan ba? Ilan taon na bula-bula pa ba ni? Or may square?
3: Gadubli
2: na. Na. Lami kayo. Aba, saling sadya. Not recommended ha, mga bata ay suwira. Hindi tularan. Anyways, happy lunchtime sa tanan.
3: Yes.
2: And, padayon ta sa pagtuki-tuki. Ganyan, nag-hisgot man ka nga kung ano. Katong ato ang inline of the medical, legal, social services.
3: Mm-hmm.
2: Doon na tayo mga hinabang.
3: Yes. Oo. Mga assistance nga. Mm-hmm. What's this? Gihatag. Parang gayon sa ato ang mga...
2: Just to refresh them all. Nakailista diha sa ato ang kwa.
3: Sige. Ako rasang i-review, sir, ha? So... Padayon lang usa kaya kung ako sang
2: pangitaan sa diha.
3: Pangitaon sa nato
2: diri. Kini ato ang kuano, ato mm-hmm. ang butang nato, ang assistance nga gihatag sa atong gobyerno. This is actually open for all, no?
3: Mm-hmm.
2: And of course, ang inyo na lang yung buhaton is to do your part.
3: Mm-hmm.
2: Like especially, no, ibutang nato kinahanglan duna kay representante.
3: Mm-hmm.
2: And then inyong paningkamutan nga katong mga necessary requirements makita to ninyo o mapresentar to ninyo.
3: Yes.
2: And of course kung mao na inyong mabuhat, natural mas makahatag yun og assistance ang mm-hmm. ato ang government alang sa ato mga pasyente.
3: Yes, oo. So guys, good naman ta sa. So importante jud gapon ang paglawas kay kani mga assistance nga gihatag nato pud diri ni Governor Chaco. Kabahin gapon sa ato ang mga panglawas.
2: That's right.
3: Pareha ining medicine assistance.
2: Hmm.
3: Mm-hmm. So atong basahon diri sir kung unsay mga requirement ani.
2: Sige, go.
3: Okay. O number one, ha, sa medical assistance nato ang ato ang medicine assistance di ay is prescription and costing. O kinanglan naa prescription gikan sa doktor.
2: Mm.
3: Dayong atong pakustaran daan og pila ang presyo dayon na kinanglan po ta og medical certificate.
2: Uy.
3: Oo. So, usa na siya.
2: Mm-hmm.
3: Then, ang barangay certification of processor. O, mm-hmm. saga proseso.
2: Okay.
3: O, not necessarily ang nangayo o tambal mo ay mo proseso.
2: Oh,
3: so, pwede rin siyang mupadala dito nga mo ay mo process.
2: Mm-hmm.
3: O, ang datun sa mo proseso, mao gayud ang valid ID.
2: Yes.
3: O, usa ka valid ID.
2: Mm-hmm. Doon na so, ba'y kinahanglan nga ipang Xerox or photocopy ni mga kuana ni?
3: Yes, oo. So, kinahanglan ni siya kuan duwa ka original o duwa ka photocopies of its requirement.
2: Oh.
3: So, kinahanglan na original copy and naapo kay Xerox copy.
2: Okay.
3: O photocopies nga duwa ka buok.
2: So, may na, no? Klaro? So, klaro again, kayo. Ha? Xerox, duha ka buok, o usa ka photocopy.
3: Yes, yes. Oo. Ay, one original na di ay. Gunin ko nga nung duha man. Akong panglantaw din, duha man niya usa, ha?
2: Ah, okay. ala. Gotom na nga kasi. Okay. Oh, sige, continue, sir.
3: Oh, sige, usa ka original, o usa ka, o duha ka photocopies sa ato ang what's this requirements. Oo. So, moto siya sa medicine assistance nga gihatag sa ato ang gobernador. Then kanipong hospital assistance po, sir. So maumaura ni sila. So kinanglan lata og final hospital bill. So kinanglan tag final hospital bill. Then unsa man ning promissory note. So medical certificate and barangay certificate of processor.
2: Okay.
3: Usang yapon ka valid ID. So, ang nausub ani kanilang final hospital bill. And, muna sa ito ang hospital assistance. Then, sa laboratory assistance na ito, napudya ito yung laboratory assistance, sir.
2: Nice.
3: Laboratory request, of course, gikan po ni sa doktor. So, ato po ni siyang pakustaran og pila. Then, yun, medical certificate, barangay certification of processor,
2: yes.
3: And valid ID.
2: Valid ID.
3: Mawag niya pong mga requirements ani. So, gamay ra kaayo. Dali ra kaayo ning what's this, pangayoon na to. And, ganing stainless assistance.
2: Okay.
3: Magpa-costar po ta, price quotation, then medical certificate, barangay certification of processor, and usag niya pong ka-valid ID.
2: Okay.
3: Ang nakadiferensya ra ni Sir Albert, kaning burial assistance.
2: Okay. Simba ko lang, no? Pero, magigay ko, no? Kitantanan manggunaan ni maagi yun sa atong mga pamilya.
3: Yes.
2: Whether we like it or not. We did not expect gani sa akong pamilya sa una. We never expected that my mother would pass away, you know? Because she was very healthy. One day, she's very healthy. Another day, naaday siya atong sakit.
3: Yes.
2: So, ana na siya. So, ato silang kuan, sudyaan anang kuan, ato silang hatagan o information kabahin, ana.
3: Burial assistance. Oh.
2: Okay.
3: This certificate original and certified true copy. Kinanglan i-certified jud ang photocopy.
2: Okay.
3: Kinaamang guy usay uban magamagama ra ba.
2: Okay.
3: So kinanglan jud ang original na birth certificate, dayon barangay certification sa processor at tumutanis barangay mangayo, then usa ra gyapon ka valid ID. No, dai additional requirements for burial assistance. If the processor is not an immediate family member of the deceased, so gikinahanglan siya og authorization letter.
2: Okay.
3: Gikan sa miyembro sa pamilya.
2: Dito.
3: With signature and photocopy of valid ID. So tulo ka signature.
2: Okay.
3: Sa valid ID sa what's
2: the proseso.
3: Oo, sa gahatag og authorization.
2: Ah, okay.
3: Oo.
2: Medyo kondes, ha? Medyo mas complicated.
3: Mas complicated.
2: Don't worry, no? Tanan nga atong gihisgutan diri. Actually, atong ipaybalo sa ato ang public. You may peruse the pages.
3: Yes.
2: No? Kaya naani sa pages nga among gibasihan. So, tanang content nga mo i-discuss diri ni Sir A, mauna siya. Naana siya sa pages sa the Province of Negros Oriental page. Provincial Information Office, Negros Oriental page, o usa pa ka page. Katong usa.
3: Na Governor Chaco.
2: That's right.
3: Maria nga page. Okay.
2: Exactly.
3: So, mauna siya. So, additional requirements ni siya sa burial assistance only. So, dili ka immediate member sa pamilya sa namatyan. So, kinahanglan kang authorization letter with signature and photocopy of one valid ID.
2: Okay. Okay. Kanya, no? Gi-design niya yung unani kay kabalo mong guta. When a loved one leaves the family, ang impact ani sa pamilya, dili ni mo ma-measure. Saan kiigyod ang usak pamilya? That's why dunay mahatag assistance ang close of kin or amigo maroon. Very welcome yun na siya. Tinood na siya.
3: Kay kanira ba pong naata sa ingon ani nga sitwasyon no dinata kay balug unsay ato ang
2: yes.
3: unsay ato Naam, ang
2: grieving stage mo nga siya sir
3: unsay ato ang himuon
2: that's right yeah grieving stage takes a very very long time gani tong the other day kita lang ko og kuan kaning situation ba nga nakakuan ko naka remember ko sa mother kuyawan ko abi na ko kung kahilak na po ko gihikap na lang ko sa akong kauban nga unsa man sir okay ka oh so okay ko
3: bitaw
2: aning kamot ba pero ana na siya these things reality yun na siya sometimes we lose loved ones that's why muna siya gihunauna sa atong gobernador o sa atong administrasyon nga assistance is needed gihapon
3: yeah.
2: no so this is invaluable. And of course, ang kuan, no? This is priceless. And so, padayon ta. Karong mga panahon na, no? Kining stainless. Grabe guning stainless. Oh. Very kuan guning stainless. Kay sa atong nakita, no? Sa for this month alone, daghan na kayong nangaangol. This and last month, daghan kayong nangaangol. Para buyag.
3: Oo.
2: So, ato yung paimang no, no? Sa atong mga motorista, atong publiko, palihog, amping lang yun.
3: Oo, sa, yeah, eksakto na yung mga sir, sa niaging bulan sa, makadungog ta.
2: Tragic kayo.
3: Puro taon dyan, nangawala.
2: Devastating yung kayo. Yes. No? Di yun na to, ikakuan.
3: Yeah, kangilo nga, kuan ba? Kangilo nga mga balita ba?
2: Oh, pero tanawa ha, dili lang kay diri. All over Negros Oriental.
3: Mm-hmm.
2: All over the Philippines.
3: Yes.
2: So lahi na gyud nga time.
3: Lahi na.
2: These are times na we should be extra careful.
3: Tinood.
2: No? So muna siya. Prayer is needed. And of course, caution is needed.
3: Yeah.
2: No? No matter unsa na imong destination, no matter unsa ka urgent na, extra care. Kaya
3: yes.
2: diha rabo ko na mga kwan. Disgrasya manggawas.
3: Ang kwan magod ani, usa tip ani, ug naka kay lakaw, wala ang dili ka magdali ahead of time, kinanglan padulong na ka sa imuhang agtuon, labi na layo-layo. So imong estimate ng oras.
2: Planning gyud.
3: Oo, kay ug gani pong usahay ang makaingon manggod gani bang gilagas ka sa oras magdali na ka.
2: Exactly.
3: Nya, while drive ka gauna-una ka sa oras sige nalimot na kag focus sa imuhang kwan, sa imuhang dalan.
2: Oo.
3: Oo. So, usap po na siya sa mga mas disinungdan nga nganong naapoy disgrasya. So,
2: although, dili ta mga authority, no? Among yapong giawag ang publiko nga grabe nga kwan, extra care sa pag-drive.
3: Yeah.
2: Use your side mirrors.
3: Kanadyod.
2: No? Side mirrors are very important. Kanira ba itong mga kabatonunan para nila samok ng mga side mirror? Kay dili sila cool lang tawon.
3: Kaya ko nung side mirror, kinaraan ko, no?
2: Kinaraan, O sila kabalo nga, an extra pair of eyes behind you will save you from disaster.
3: Tinoon.
2: So, mabangga pa mga yung taong dito galantaw sa tubangan niyang kuhan, sa mataning wala niya makitaan.
3: Wala ni mo.
2: Sa isig kakilid.
3: Labinag, dili po ka manglingi mo. Ditsura po kagliko.
2: That's right. Di gina siya advisable, no? Kinanglan, you make it secondary to your kuano, imong senses nga. Before muliko ka, lantaw in taon sa imong mirror. Maghinahinay kada liko.
3: Kung mahimo galing na ka sa highway, o muliko ka, ngalab mo nun, imo, hunong. Hunong.
2: Ako, mato mo ko sa kanan, sir.
3: Yes,
2: pagkilid ka. Posisyon ko, ana, mulingi ko. Tibok lawas, ganun ako patuyo ko. Bahalag, madugay ko.
3: Ayaw naglantaw sa side mirror. Kung mahimo, if you have time nga, ikaw dyan mismo ang mo lantaw sa kuan, kay diferensya ramang gudyo ning sa imuhang mata dyan makita, sir.
2: Tinood na. And so, of course, kanang mga kuan, no? Kung nakay amigo nga ga-drive, ayaw tawag-tawaga.
3: Oo,
2: piligro kayo na. Madasmag na intawon. Ayaw kayo na na.
3: Yan ka na pong maratag magdula sa dalan.
2: Tinood. Mga mong ka na.
3: Magbugtawanay. Wala sa isaktong oras. Kay tungod lagi nga, patsyada og motor. Nga, ubertikan ka. Kay ipakita jud nga, langas ilang motor.
2: Tinood. May ganit karon sir. Nga wala na. Sa una diri sa diversion road, grabe ang drag racing niya. Sa unang panahon, may kay nahunong rato. Kaya that was inviting disaster.
3: Yeah.
2: Dili sa pagkuan, no? Sa pag-curtail sa inyong kalipay. Pero speed kills.
3: Yes.
2: Mawag yun na siya, number one slogan para sa mga pampinaspas. Bisa magay itong sa Fast and Furious manggaling. Ang lead actor mismo, ha? Nawala. Tungod sa speed.
3: Pero matag-
2: that's even, the irony.
3: Sa una manahon, even and katong mga fiesta sa una na may mga drag race, di ba? Appeal man usaban jud na sa activity. Pero karon murag wala naman gi allow.
2: Wala nila gi allow.
3: Wala na ka nakadungog kayo nga na mga drag race ron, especially kanang magpadulong ang fiesta.
2: That's right.
3: Oo, naaman dyan na, feel man na sa mga activities kay ano pong bayan, nagkana pong manglantaw sa. Yeah, pero kuyaw dyan kayo, sir. Even though duul ra kayo, pero kuyaw, tagsay si Piat.
2: Yeah, tagsay si Piat. Ano yun, tinood na siya. Kay pag super, kuan gani, super speed gani, bisag gamay lang kayo nga, ana, jerk, or gamay kayo nga imperfection sa dalan,
3: yes,
2: ulpot ng imo salakyan.
3: Oo.
2: So muna siya, no, careful lang yuta, bisag naapay MLS mo tabang ninyo, or naapay mga hinabang diyang makuan, ang ato yud is prevention.
3: Tinoon. So dili na to pasulabian og unsay ato ang kuan, what's this na as una-una nga kay baluta mismo nga gahatag og kapiligro, ayaw na lang. Ayaw na lang, ato na lang nang likayan.
2: Tinoon.
3: Kay kanang motor wala man na to palita para i kuan kadaganan ron og ang ato ang purpose why mo palitag sakyanan, tungod man nga sa ato ang comfort para sa ato ang pagpanrabaho. Oh, di ba? Sa ato ang what's this padulungan sa kada adlaw kung asa ta what's this asa ang ato ang routine matag adlaw. Oh, nga kana bang gigamit ba sa what's this gigamit sa panginabuhian?
2: Tinuod.
3: Mo man jud ay purpose ana. Pero uban kay gihimo namang what's this gihimo nang dula.
2: Tinuod. So no, ang atong gobernador ang iyang paglantaw for the welfare regyud sa katawhan,
3: yes,
2: no? And baguhay lang, no, na stress na siya kay dili lang sa ana nga maaspekto kundi hasta pud sa security sa mga taga Negros. And in particular, no, usa ka incident which actually caught the attention sa ato ang mahal na gobernador were the two na successive incidents gyud nga nahitabo security kuan siya issue. Katulad yung nahitabo sa San Jose,
3: sa
2: Bahum Pandan. Katong puro foreigners gi-target.
3: Yes.
2: Those were, kwa, no? Those were tragic, no? Loss of lives nga kaning duha ka foreigners were actually contributing

0: safety sa panimalay.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So muna no, atong gi-encourage ang tanan to be vigilant. Be vigilant sa unsay mga gapanghitabo sa inyong palibot.
1: Mm-hmm.
0: And whether you like it or not, even if di na related nato, sooner or later such incidents and problems can actually happen,
1: yes,
0: to us. That's why magpakabana gyud ta.
1: Yeah. No? And dili pud maayong lantawon ba sa mata,
0: mm-hmm,
1: o sa uban nga mga lugar.
0: Tinuod.
1: Na mga incident tingin ani especially na diri sa tuang
0: probinsya. We boast to be the safest city in,
1: yes,
0: the country.
1: Unya
0: this is going to tarnish, mahugawan ang ato ang imahe,
1: mm-hmm,
0: sa ubang lugar, no?
1: Mm-hmm.
0: So we are trying to maintain that.
1: Nya,
0: no?
1: Nya, kuan ani gibuhat ani sa pipila.
0: Mm. Tinuod. Oh.
1: Pero ang tanan na madalahig.
0: Tinuod.
1: Oo. Kaya kung unsay mga law-ay ng mga balita, unsay law-ay ng mga buhat diya sa ato ang lugar, dili lang ang kuan, dili lang usa, duwa ka tawo ang apektado, kundi ang tibuok komunidad.
0: Mm-hmm.
1: Unya, sa ato apong mga negosyo, kaya na, kaling atong negosyo,
0: mm-hmm,
1: kadaghanan rabadyod sa mga investors, ang ilahang una yung pangutana, ang peace and order,
0: mm-hmm,
1: oo, sa kuan, sa usa ka lugar. Kanya, kita mismo kay baluta nga kaning Negros Oriental malinaon.
0: Tinuod.
1: Under the watch sa atuang governor.
0: Mm-hmm.
1: Oo, nya, kita, kanang atuang mga panghunauna nga dili maayo, ayon, nasa ato sa nanang kuan, isalikway o sa ato sa tangkwaon, mm, sa ato ang kuan. Kung nanong mubuhat dyan, kay buluman yung dili dyan na maayos, sir.
0: Kung
1: na malibog po kayo ng mga tao ba?
0: Mm.
1: O nga nanong mubuhat dyan, nga dili man maayo niya.
0: Mm.
1: Gagama kag sa laod, gagama, dili, it's not really, mayon ka nga, nabuhat ni muna kay naakay problema. No, nabuhat ni muna, gaad ka sa imuang problema.
0: Tinood. Moto siya mo balik rigihapon sa pamilya.
1: Yes.
0: It goes down to the upbringing, the nurturing of the child,
1: mm-hmm,
0: until he becomes a responsible citizen.
1: Unya, ikaw nga buhat, dili na ikaw may magproblema, the entire family.
0: Yes. Yeah. Mo ripple effect man siya. Ripple
1: effect.
0: Maulawan imong amahan, imong inahan,
1: mm-hmm,
0: hasta mga igsoon,
1: mm-hmm,
0: hasta ang lugar nga asa kagikan.
1: Oo.
0: Oh? Maingon na sila, kining mga kuan na dakpan, anik, tagakuan man ni sila. Ala, kanina yung mga tagakuan. Mm. Daghan lagi ni sila maingon na ni, ana.
1: Mm-hmm.
0: So, di taganahan yung nana, no?
1: Di taganahan. Especially ang ato apong gobernador, nga ganahan dyan siya,
0: mm-hmm,
1: na kanina ato ang probinsya magmalinaon.
0: Exactly.
1: Oo.
0: So moto siya, no? Atong kuan, nakita, during the celebration of the first kuan lagi, flag raising,
1: mm-hmm,
0: appeal na siya, no? Dili lang kay safety sa kadalanan, safety mismo sa panimalay muna siya. It all begins with family.
1: Yeah.
0: No? So, talking about family, we will stretch a little bit more adto ta sa mga trabahante sa pamilya, no?
1: Mm.
0: So, gihatag na ni kuan ni Governor Chaco Sagalberia ang mga kining possibilities for career growth.
1: Mm-mm.
0: Motong nakakuan siya sa ato ang civil service nga month, karon nga month, nga dunay ko ano, na ay emphasis on having the qualified family members mahimong regular or mahimong casual employees.
1: Mm-hmm.
0: No? So, kani siya, although para ni sa ato, diri sa Kapitulyo,
1: mm-hmm,
0: daghan-daghan manggudbud da.
1: Mm-hmm.
0: No? And of course, dili lamang kay ang kuan, ang cash, ang mga job order,
1: mm-hmm,
0: nga mura na siya sweldo, giayaw guna o panday sa diha sa Kapitulyo,
1: mm-hmm,
0: nga para bisa o bisan pa o job order na, mm-hmm, mabuhi ang pamilya.
1: Yeah. Oh. Dako baya pod.
0: Mm-hmm.
1: Dako yung tabang.
0: Exactly.
1: Uh-uh.
0: Kaysa magtambay lang sa balay?
1: Yes.
0: Oh.
1: Mm.
0: So si like
1: si Governor, kung mahimo, tagaag tabaw tanan.
0: Tinuod.
1: Mahimo pa naman.
0: Oo. Oh, oh.
1: Oh, ihatag tanan.
0: Mm.
1: Pero ang saon pod kay, naaman po yung limitasyon ng ato ang mga ato ang budget.
0: Tinuod.
1: Oo. So mo, nga kitang natagaan og trabaho,
0: mm,
1: atong ampingan kay swerte na tagayo, ana, sir.
0: Exactly.
1: Oo. Oh, oh. Atong buhaton, ang ato ang trabaho, na kita makakontribute ta sa ato ang progress sa ato ang community.
0: Yes, be part of the solution, no?
1: Mm-hmm.
0: Active ta, so being part of the solution. So if you are a parent, you are working, you are actually doing society a kuan, mm-hmm, no? A dili lang kay favor, kuan ka asset ka?
1: Yeah.
0: Oh,
1: yeah.
0: Good asset.
1: Gatabaw na

0: Diya, nga uban, wala trabaho, galang taon na ni mo. Kayo niya, swerte kang na, diya.
1: Yes.
0: Oh, okay, na nabutang ka, diya.
1: Oo.
0: Oh, kami, ga-aim pa min para maanha mi, diya.
1: That's right.
0: Nga, ikaw na, ana, diya, wala ni mo ang pingi.
1: That's right.
0: Manang usik.
1: Kanang katrabaho, kanang responsableng citizen, mo na siya exact 360 o opposite sa tao nga kanang muhimo og kwan, kaning the idle mind is the devil's workshop. Mm-hmm. Kaya nila, no?
0: Mm-hmm.
1: Katong di matamayon nga mo-judge yun completely. Pero of course, common sense lang yun, no? Ang katong mga perpetrators, ang maniagi nga nang nahitabo, wala to'y tarong nga trabaho.
0: Wala to'y lailigaw.
1: Tinood. So, muna siya ay kung makaaghat, no? Nga imbis kay naamo sa sports, imbis kay naa ka sa trabaho, imbis kay mo contribute ka sa imong pamilya, ibutang nato bisan pa og imong pasangil is para unta tus pamilya, pero imo pong ibuhat sa dili maayong paagi. Onya sa normal og regular nga huna-huna sa usa ka tarong tawo, dili na siya moabot ingon ana. No, especially if gipadako ka sa imong parents nga magtinarong ka.
0: Yes.
1: Oo.
0: So may nang imong pagkaimugsoy ning kabutana. Pagbuhat, watch this kanang ibutang imo ang kagalingon sa maayong purpose. Di ba? Okay, mao na ingon nga walay laing lingaw mo ang nakauna-unang ing naana.
1: Tinuod.
0: Pero ngano man og kay laing lingaw maguna-una jud ay kag maghatag nimo problema. Paguna-una og mga maayong butang,
1: that's imo right.
0: Buhaton dili nang mga problema mo imo ang buhaton.
1: Tinuod.
0: Oo.
1: Kani ato mga workers, no? Produkto gyud sila sa mga maayong mga families. Gali ang mga mayong families, makita po na nato, kung imo pag yun na siyang i-reverse engineer, madtog yun siya sa responsible parents. No? Ang atong gobernador, responsible po na siya nga parent. Kay buto na unao, no? Daghan kaayo mga scholarships nga iyang gipanday, iyang gipang patduso. No? Hasta tong mga gitabang sa ato ang presidente BBM, iyang yun ang gipa, gihimo yun ang successful. Gani, 200,000 kada barangay. Di ba? Momentoy atong nakuhaan mo. Last month to, sa?
0: Last month.
1: Niya ang 100,000 ato para sa scholarships.
0: Mm-mm.
1: Oh, kitang-kita kayo.
0: Sa ato pa, di adyo nakita nga, importante dyan ang edukasyon.
1: Exactly.
0: Importante dyan, maudyo na siya yung solusyon.
1: That's right.
0: Sa problema sa kapobrehon. Muna siya, muna yung nakita sa itong gobyerno, maugani na nga ka na pong ato apong Department of Education. Usa sa pinakadakong budget nga igahin sa national government na
1: That's
0: to.
1: Right.
0: Okay, maumagudyo na siya ay dalan. Muna siya ay dalan nga dito sa maayong ugma.
1: Exactly, no? So atong i-encourage, no, atong mga kuandiya, mga estudyante, wala mong good mo yung mga klase ron. Perhaps, i-budget po na yung time ginagmay. Bisan o gibutang na nato for the whole 8 hours nga mata mo, hatagi po og bisag 1 or 2 hours. Review mo sa inyong notes para pagbalik ninyo klase,
0: ready
1: mas
0: mo.
1: Ready ka ayo.
0: Dili kayo, wala yung klase, wala rapod.
1: Wala rapod. Diretso ras kuan. Although, naman po'y kuaning ML usahay, uban pang mga kuan. Pero muna siya, no? We go back to basics.
0: Advance ba?
1: Yes.
0: Kinanglan, ay, kanikin mo, agi gutaan ng mga leksyonan.
1: That's right. Muna yung giingon, no? Nga kaning pagtuon, dili ni makadaot ni mo.
0: Yeah.
1: Ang number one nga mabulahan ani, ikaw ragyod. Samot nag naka-memorize na kag multiplication table.
0: Yes.
1: Nako po, di gyud ka kalikay og mathematics. Di ba nay? Sakto nay, no?
0: Di ara jud nato makita sa Albert sa kay kani ba usik kay ning mga bataon pang guban nga kani bang ang pag-eskwela wala sa ilang hilig ba. Nya maglantaw ka ining naay mga news nga naaga ni 65 years old. O nanay mga lola ha, nanay mga apo gani na ha, pero
1: yes,
0: ni eskwela pa, ni continue eskwela high school.
1: That's right. Ha? Tinuod.
0: Na, inunta, na, commendable na, kayo. Sila kuan sa ilang kuan nga minta murag wala na jud na nila kinanglana. Oo. Pero natingala ka og nganong ma-interest gyapon sila nga makahuman sa eskwela.
1: Tinuod. Better late than never.
0: Sa ila po dagayong paminaw nga dili rata mo biya ining kalibutan nga dili rata kutob.
1: Mogyon.
0: Kitang lan og naa tay oras dili manguna kay sa ingon nga ay idara nako dili nako.
1: Tinuod. Learning doesn't stop. No, learning doesn't stop. Daghan na kay kung nakita ana nga ay butang na to beyond 60 unya samot na sa Japan. Makapa-inspire yun ng Japan Kay doon na sila sports na 60 and above. Doon na po gusto sila yung mga exercises nga well-designed for people 80 and above. Nila naman baka. Kay one of the countries in the world nga daghan kaayong mga katong unsa na nalimot ko unsa to ilang term para na. Basta kay katong mga super gulang na gyud. Japan. Centenarian is the word.
0: Yes, niya. Murag ikaw gati itong ni-share din rin. Murag, as long as produktibo pa ka, bisag pilay imong edad, o ganahan pa ng trabaho, nga makahimo pa ka,
1: yes.
0: Tagaan ito kaya pong kag...
1: Ironically, ingon na po ng US.
0: Oo.
1: Oh. Oh, ato kag Walmart, matingala ka na yung mga gulang galihok.
0: Mm-hmm.
1: O niya, kay, diri pa na sa to, ah? Wala na. Oo, retired na, sila. Oh.
0: Nanginambit na skillet.
1: Tinood. But anyway... Speaking of kape, wala pa mahurot akong kape. No, nabugnaw na lamang. Naarabugo tayo birthday girl sa gawas.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ingon to si Sir Bernie nga, mga honor ba ta?
0: Bitaw lagi. Happy birthday, DTX.
1: So, happy birthday. So, ba? And of course, sa ato daweng ibasahon na itong shoutout sa Sob kay wala na itong gidam ha. Hapit na 12:55.
0: Amo ba? Sige, ikaw sir, basig na kay mabasa diya kaya sa i-open
1: so, mo shout out tano sa ato mga higala. Mo shout out day ko ni Roy Baliola and of course sa Baruroy ni Baruray for being the venue sa ato ang kuano, sa ato ang billiard competition. Oh, salamat kayo, Sir Roy. Oh, dugay na ra batang makita. Ako mo gani siyang kliyente, sir. Sa una tong napako sa radyo ba. So, kuan gani siya. When it comes to billiards and when it comes to things nga makakontribute sa ato ang komunidad, kusog ni sila malihok.
0: Yes.
1: Workforce ni silang duha, si Mr. and Mrs. Baliola, no? So, salamat kayo. And of course, sige sir.
0: And thank you so much, Steve Cornelio Arnaiz. Good morning, sir. Yes, may buntag ni mo diya. So, ganiya tadi. So, sorry kayo kung pa na mo nabasa, Steve. Okay. Oh, oh.
1: When you said Arnaiz, kadumdum ko sa kong amigo da. Si Arnaiz to, Rambo ba diba ito? Or Django Arnaiz? Basta kay guwapong tao, anak tong doktor sa Tanhay gihapon. Kadumdum ka? Naana siya sa bais karong kapuyo. So sa una nato siya sa kuan. Nalimot lang ko, Jurassic mo itaw ganay na mo. Jurassic! So shout out ko na mo. Yeah bro. Basong nakalantaw ka karon.
0: Wow.
1: Oo. Sige, sir. Napilayan din.
0: Okay, so mukara na siya, sir.
1: Mugreet na lang po ta sa ato ang first family once again. Daghan kayang salamat no sa ato ang Governor Chaco Longa sa Garbaria and to Ma'am Juvie Calago.
0: Yes, okay. So probably by next Wednesday po, ma-discuss na ito, sir, ang ato pong mga activities sa Buglasan.
1: Of course.
0: Hapit na.
1: Yes, we were actually slated to have ato ang Executive Director Woodrow R.R. Makiling Jr. And he has opted to have it next week together with Ms. Glinda Disquatan.
0: Ah, okay.
1: Yes. Ato nang makuha diha ang mga unsay mahitabo sa ato ang Buglasan and of course ang uban pang mga gapang hitabo sa ato ang tourism sa Negros Oriental.
0: Yes.
1: Oo. So any other thing that you'd like to kuhan? Share sa atong publiko.
0: Okay, so far mo naman to siya.
1: Oo. So ako lang pang timbayan no sa tanan nato mga athletes sa Noraa. Oo, play safe, be safe. May the best teams win and numdumi lang good sportsmanship. The same with our athletes sa atong Kapitulyo. No? May the best teams and the best offices win.
0: Yes. Okay, so mo ra na siya.
1: Oo. So ato na lang imbitar sila.
0: Ana dyan, makita ang mga abilidad.
1: Tinuod. Na mga dili, ni mo ma-expect ba?
0: Dili, abilibad ha?
1: Oo, oh, abilibad. Oh. So again ha, salamat kayo sa inyong pagkuyog, pagkiguban. Next time ha, naanapunta din rin next Wednesday and of course, karong Sabado, na ako sa DYSR para more of PIO news update. Ang imo ha, sir, sa Sunday to?
0: Yes, probably. Mag-resume ta ng Sunday po.
1: Okay, so Sir Arlot Regalado, asa na nila makita imong live?
0: Sa K5 News Tanhay. K5 News FM Tanhay.
1: Very good. Sige. That's what time?
0: That's 7 to 8 in the morning.
1: Okay. So
0: that's
1: timan
0: Sunday.
1: Yep.
0: Every Sunday.
1: Timan ito ninyo ha? Muhisgot pa ba yung unta day kog haze? Nalimot nung ko. But ako na lang ko na ipasupot na ako ni gamay ha? Kaya importante mong guni. Asa naman ito napunta to? nag-send to si Doc Leland, no? Nag-send siya nako og health advisory kabahin sa haze, no? And then nabasa na to nako last Saturday. Pero ako na siyang basahon usob, no? So ang high risk population sa kaning haze ang sunog sa Indonesia.
0: Indonesia.
1: Yes. Mm-hmm. Nga ang smoke ni abot diri. O, ang risgo ani is for children, those especially with asthma.
0: Oo.
1: Ato mga katigulangan, ang mga mabdos, mm-hmm. ang katong na ay COPD, mm-hmm. na ay mga heart problems, mm-hmm. Ayaw tong love life, o katong mga chronic illnesses, mm-hmm. okay? Ang mga trabahante sa gawas, mga individual nga naasigi sa gawas, palihog, likayino ang pag stay outdoors nga over long periods.
0: Yes.
1: And of course, kuan ra gyud, if ever do na manggaling kay nampamatid tibdan, o sa?
0: Matikdan.
1: Tikdan. Okay. For example, ni hugot imong pagginhawa,
0: uh-huh.
1: or do na kay allergic reactions, balik lang sa hospital, pa-clinic lang. O mura gyud na ikuha ni Doc Leland, no? Doon na yung mga protocols ang ato ang kadagkuan nga gihatag mga ordinansa, mm-hmm. especially para gikan sa PHO.
0: Yes.
1: So, be so, informed.
0: Oo. So, kung mahimo, mag-face mask.
1: Hmm. Ano, yun. Kung mahimo. Number one, yun na.
0: Oo.
1: Protect your eyes and prevent rubbing of eyes. Kaya
0: dili raban na ito, maglaro o nata diri sa...
1: Tinood man.
0: Nata diri ha, pero ang ito, maglantaw ta sa
1: yes,
0: taas.
1: Yes, long range imong lantaw.
0: Claro. Pero ang ito po ta sa taas, lantawon diri, anak, kuan po na?
1: Hmm.
0: What's this?
1: Kuyanap.
0: Kuyanap po na diri.
1: Nana siya. Kuyaw lagi kayo.
0: Gani lagi. So, dili dyan na siya, kuan dili, dyan, ingnan tamo mo kumpiyansa ta.
1: Yes, that's right. No? So, once again, no? Among mga paimangno ninyo, hinaot nga, you do something about it, inyong mm-hmm. kabataan, protection eh, mm-hmm. inyong mata, inyong health. So, on my end, daghan kayong salamat sa pag-uban na mo karon.
0: Yes, thank you so much. Thank you so much, Sir Albert.
1: Thank you po, Sir A.
0: Double A.
1: The next time, Wednesday.
0: Yes, okay. Thank you so much, Governor Chaco Sagarbaria.
1: And the whole Sagarbaria family.
0: Yes.
1: Mahing gunto sa tanan. Daghang salamat eh, Sir Jonathan. K5, Doc Ramil, and of course, Sir Bernie. God bless us all. Daghang salamat.
2: K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
5: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
6: Yay.
5: Layo ako sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iyaha jud ning gipang-arado.
6: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
5: Yes.
6: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
5: Mm-hmm. Maunay rason siguro, Dok Ramil, nganong daghan kaayo lubi ang kalibutan.
6: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
5: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3 Bio, dili jud nini mo makita sa plain vitamin D3. Monay bintaha sa D3 Bio.
6: Kadabang na kay inumon nga pangkontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
5: Gapahuway ra.
6: Mauna ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
3: Mm. D3 Bio!
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
5: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud.
6: Mm.
5: Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan?
6: Siyempre.
5: Dili COVID-19.
6: Mm.
5: Sa makausab, balik ta sa HIV.
6: Correct. HIV.
5: Mm-hmm. Hangtod ka karon wa pay tambalan na, wa pagihapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Dok Ramil, kung pwede pa lang, ako jung hinganlan karon dayon. D3 bio kay same component ang ilang gipanginom. Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, dok. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahi na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, dok, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 bio o gua sa plain vitamin D3.
6: Mao na nang sako a, matag adlaw jud ko gainom D3 bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
5: Ah, empleyado ra pugo Japan. Himsog ang imo mga brain cells to.
6: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
5: Correct.
6: Pasabot na kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timaniha, ang D3 bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula, aron makadipinsa na dayon.
5: Sa to pa, pag inom ni mog D3 bio, Dok Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
6: Correct.
5: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito, Ramil, ha? Tawagi Ramil kung naana.
6: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan po na mo ang suporta.
5: Oh, dili na kinanglan ang support, Dok. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
6: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
5: Correct.
6: Ang replication, grabe na.
5: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
6: Correct.
5: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
6: So mauna siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
5: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
8: D3 bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga gapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, ug polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa Yulgan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, extend, super. Supplement for Men, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
0: Extend Supplement for Men!
9: Isang kapsula ka lang.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: mabalik sa mga butika.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
0: Bugas-bugas o katul-katul? I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500!
1: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mao na pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyo mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: Give it to me.
13: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio Batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Muna'y rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya imunulaw rin Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert niya sa imong atay into monolaw rin. Niya kanang monolaw rin, maadto na siya sa tanani mo nga mga selula Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka-Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Maunay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
3: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Neil.
4: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaw rin ba?
3: Wala.
4: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo, kung unsa ka importante, another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones, naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas.
3: Daghan kayo, uy.
4: Gipanindot niya ang imong metabolism.
3: Correct.
4: Gipainit sa lawas, aron paspas nga, mabuhinan ang imong tambok, umujutay ang imong tambok.
3: Ang nakanindot, judok, sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
4: Yes. Giprovidean kanya og fats, o gipromote niya ang ketones. Ketones, nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, mao'y pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
0: D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
4: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya, mag-D3 Bio ka. Direkta judayo na sa imong utok.
0: D3 Bio.
3: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
4: Dire jud na ako nakita Sir JP nga mo inom na jud kog D3 Bio. Kung gainom ra ka og plain D3, mag-D3 Bio na lang jud ko, Sir GP.
3: Husto. Mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
0: D3 Bio.
3: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta, nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
4: Naipangutana, Sir GP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Nga no? Ang churi, Sir GP, mauni, pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
3: Mo di ay na.
0: D3 Bio.
3: Ang brain.
4: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. O ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
3: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
4: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
3: Wala.
4: Naarajod na sa D3 Bio.
3: Correct.
4: Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tao nga nay Alzheimer's.
0: D3 Bio.
4: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio.
3: Correct. Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon
3: ayaw abusuhon.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: K5 News FM. K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
9: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. O antioxidants. Nga gigan sa palaya. O the sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon ako kung igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Moabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Balik sa iyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne, bau, akong bana, sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusina, ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: Aramis Whoa. DTX 500.
3: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
4: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina, gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa cancer. Naunta, Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan nga klase sa cancer, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamid sang imo nga DNA sang aton nga cellular, leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
0: DTX 500
1: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500.
3: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
4: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
3: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
4: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
3: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
4: di
3: panit.
4: Produce ka free radicals ya.
3: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
4: Oo.
3: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
4: Di bat budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapa-cancer man. Abi nyo ang kagaw, hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
3: Wow.
4: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers, ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
4: Ang una natin nga ginikanan, Sir GP, wala pa niya mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
3: Why?
4: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
3: That's why ga 900 ang edad.
4: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP, dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, and you will be cancer free.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 컴퓨터라죠.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Og polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa Tier 3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang Tier 3 Bio 2 weeks pa lang na matikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: Tier 3 Bio, ang Tier 3 nga may Visio. Ang Visio nga may Tier 3 mabalik sa mga butika. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Tier 3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: Tier 3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banganaga. sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

Thank you.

0: nasa administrasyon. Karon pa yung pain pa ka. Ayaw na. Nung alaw, pwede. Pero karon panahon, ayaw na namang. Lisod na kayo. Manay ginaingon nga, may pag nagkapi-kapi dala kag detex, lingkod-lingkod ka, naminaw ba kag mga balita niya? Maman lamang na siya. Engineer, ang wala ba manawag ang kanlaon kabahin sa reklamo sa DSWD? Pagbalik na to, nanimutubag na ang kanlaon, ang DSWD? Sige. Kay ako, pag di mo tubag, tulog ko adlaw. Ano, ginaingon na. Dili na tamamahay, kita dere sa K5, patas na. Salamat kayo. Oga, salamat po sa atong manager sa kanlaon nga gipaningkamutan nila nga makatubag para ang mga tao dili magduda sa atong programa nga siya man eh, ang mga reklamo na to, kuan. Pero unya pagbalik na ko karon taon-taon, sa my first district kabahin sa Tupad-Tupad, paminaw mo karon atong isgutan kaning pag-release niya sa may Tupad, diya sa may Lalibertad, nagreklamo na to ayongon o kaming bindoy kabahin sa Tupad. Kaya ang mga tao, kanibang usahay, kaning Tupad, dakog tabang ni, prangka nga pagka-istorya. Pero pasabta ninyo ang tao. Kaya kung di ninyo pasabta ng tao, magubot man. Di ba? Maayo ang pagpadalagan sa Tupad, dakog katabang sa Tupad, pero ang pangutana, wala ninyo gipasabot maayo ang tao. Muari sa dole. Ayaw jud ha, ayaw jud. Ayaw jud. Di. Kisa may maduot, kapitan. Kisa may maduot, DSWD ba? Di asa may LGO. Asa mo banda? Si mayor, si kapitan. Wala ba'y maayo? Kung di mo ka ba ang magpasabot, ako'y magpasabot. Bayad mo sa kong programa. Maniprang ka nga pagka-istorya.
1: Magpapatid ka sa radyo. Guante. May katapat ka na. Rex Kangsus. Satas nga komentaryo.
0: Kay ang tao pagkwarta gani, matuyok ang utok ka na pagkwarta. Kung di mo ka pasabot sa tao, ignorance. Pasabta rago ni mga tao pinaagi sa probayad mo. Ayaw mo pang pre-ride sa akong programa. Di man mo kapasabot sa tao. Di ang tao magkasalimuan na kadawat na God. Nakita sa sobre, 8,250. Matay, uy, bugas naman eh. Kapalit naman eh, og lipstick. Di ba? At agi sa akong pagbalik. Bindoy, ayungon, kabahin sa Tupad. Dito girelease sa La Libertad. At ang isa kang pagbalik. At usata sa Pikas Lawak, sa pabila ka mga pabelo. Engineer Bill Candos.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: K3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
6: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
6: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
8: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
4: Ang PTX 500 na.
8: Ang PTX 500.
4: Adlaw powerful extracts.
8: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
8: Nga gigan sa palaya.
4: Ug desugared sugar cane.
8: Mga organic compound.
4: Nga effective.
8: Batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
8: Mapalit
4: sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og mitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
15: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
15: Extend Food Superman for Men.
17: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa tani papa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutib. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
10: D3 Bio.
18: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: HGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ay Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sili o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapasa ang butika. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
8: Oras, alas 4.38.
9: Disya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
8: Okay mga siligan, soking tingin kami na para hindi karoon sa tuga programa El Castigator. At ang cellphone number na pwede matiksan 0999-537-2151. Ang atong FB Live, type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete sa akong personal K-Rex X-Team. May hapon na ni Muda karoon ni Utol Re. Tol, may hapon ni Muda, Tol. Nina karoon ang atong inkaso emergency ng atong taugundayon. O natay kalit-kalit nga lakaw mataga Sabado o Domingo kung inkaso. Si Utol Re. Danyo, Ramos Danyo, tol, may hapon ni Muda, tol. O, asa na ang kuwala to, Jinan? Nakapisto na si Kipad Rebostilio, karong taon-taon, kay kantong magtiayon, nagipatay, ambot og nasulbad naman ni sa PNP Dumaguete, ang mga suspek o nangadakpa naman eh. Kay para kay dako, kaulawon kay nato ni, sa ingana nga sitwasyon, dapat kaning mga suspek dili dugay-dugayon madakpa naman eh. Total murag na natoy lead ang PNP. Ambot basig final man kaso para kalit na lamang dakop na lamang ni. Kay karon murag dili lalim ang problema nga giatubang sa mga pamilya karon sa mga magtiayon. Katong gipatay nga magtiayon nga usa ang iyang bana foreigner dito sa may Bahong Pandan karon ilubong taon kaluoy po. Mayong hapon dahil karon sa may JB Care Pharmacy at bangga mismo sa may Mercury Tanhay City tapad sa may Palawan na Pawnsya. Ma'am Violita, may hapon ni mo diha, ma'am. Ma'am Violita Bersusa. Bersusa ba niya? Bersamun. Okay. May hapon po ninyo sa mga tindira at tindiro diha. Okay mga siligan, soking minaw, kanuna jud mo nga magmighty si mo. Kang ang mighty si na kong kinikatabang sa atong kagalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Mighty C, tumarmo og Mighty C, buntag unto og hapon. Kung ikaw taas kag sugar or naka diabetes, ang imong blood pressure may abnormal na, ayaw pabuta mahalap imong panglantaw or maputlan ka og tiil. Tumarka og DTX 500 capsule kay maunay mo kontrol sa imong sakit. DTX 500 capsule buntag utong hapon matag adlaw. Kung ikaw dali ka matakbuyan og sakit or dili ka gusto dali matakbuyan og sakit or mahadlok kang magkasakit o di ka gustong magkasakit ka, tumarka o D3 Bio. Buntag untong hapon lang gihapon, matagad lang. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi. In kaso, kung adik na ka sa pagpangapi, tumarka o DTX sa... Tumarka og DTX sa Copimex. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutis porcelana imong panit, bata sana. Kung ikaw maligo ang imong gamiton na sabon, DTX Beauty Shop. O kaning probiotics po dahil pinaka-importante po ning probiotics, mauni ang trinsira sa itong kalawasan. Tumarka ani buntag untog hapon. Ikaw na laki mo kag ilok, batasan na kung ikaw maligo, butangan mo imong ilok o klinika Jopres. Humot pa, puti pa. O ikaw na laki nagka-problema ka, nga dili na ka maka-intentin sa imong asawa, o sa imong partner o sa imong uyab, mag-extend food supplement ka. Ang extend food supplement, tumaronin mo siya, empty stomach ka. Pero gikan sa imong pagtumar, 30 minutos, pwede na nimong tukhangon ang imong asawa. Di ba makaingon imong partner, nibalik ka pagkabatanon. Extend food supplement. Ang tanan nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy, gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao, tested and proven na sa tanan mga katawhan. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy. Boy na! Magtiayon na Amerikano, gihatod na sa lubnganan. Nakamonitor o nakatoto karon si Kipipe Roy Bustillo. Nakaroon sa pikas linya si Kipipe Roy Bustillo. Pre, Candus Pre.
1: K5 News FM Live Report.
8: Pre!
10: Pre, may hapon kina Brex.
8: May hapon, Pre.
10: Yes, nata din ni karon sa Pugo Cemetery kaning sa Cemetery diri kina Brex sa may one sa lugaran diri gani.
8: Dumagite, Bugo.
10: So akong dahil napadala lang ang video lang kay Mabrex, no? Ang padala video kay Agi yung hospital lagi sa naghilak mga parinte, mga kaisunan. So wala na tamo video dito, wala mo live dito.
8: Okay.
10: Kay Agi yung magod ang mga tagtungod na

0: Martes, a September 1. Okay, Martes.
1: Anas sa Kiva Reds, no?
0: Okay, pre.
1: Duha lagi ka Amerikano, Kiva Reds, isulod silang panimalay. Yan sa mahong panda, no? Gilumpa, gisulod din sila. Dayon, pagsulod mo na gikawatan. Ang sakit pa rin yan ni Kiva Reds, kaya gipatay pag itanduhan yung tao ka managyayon nga super senior citizen, na.
0: Okay.
1: 71 years old ang lalaki, 72 years old ang babae. Muna si Mark Duel, ang lalaki, o si LC Duel. Ang si LC Kifabrex na ito may lumduman o ito nakuha na ito nga informasyon nga taga-Sibulan kini. Klabano, diputado ang pabalido niya ni. LC, diputado, Klabano. Pagkatalaga pa. So, nata mga diputado, involved diputado Kifabrex, taga-Sibulan ganyan na, no? Mga Klabano, taga din na. So, ubayo pa yung mga kaparintiyan natin sa babae ng tao, no? Ni Duyog sa pagkatod sa patayang lawan na ito sa katapusan nga. Doon. Sa kinsa pong tanon mo doon, Kevin Briggs, masulubanon kayo kay usa ang masulub, masulubon nga balita nga wala pa yung tayo suspect. Wala yun na. Pero,
0: sige lang, pre, no? Total, wala man manatulog ang atong PNP, kasubay lang yapon ang PNP, manghinaot na nga ang mga suspect po, pre, nga kanabang mahulog dito nga kayo na gahikog din, manay gisalvage na.
1: Yes, Kevin Briggs, no? Ang muna siya, ang buwan, ang dayon, ang lalaki kita break lalaki na si Mark Duel, no, gi-contact ang pamilya dito sa Wisconsin sa Amerika, pero walay feedback kay mga mula gyud na pod kay medyo mga gulang na pod, no, dinso na pod kayo kay Robert mo dadto pa na dito. So gi-pasa na lamang dinhi sa desisyon sa pamilya sa babae kung ang paghipos sa patayng lawas. So, diri na lang kayo, pag silubong na lang sa doon, tapat sila para gayon sa...
0: Taon, pod. Kalokoy, pod, pre. So, ang pamilya na lamang sa babae, pre, mo ay ga-desisyon nga sila na lang mo plaster sa lalaki, diri.
1: Yes, kita, pre. So, Engineer Bill, pwede mo ma-play itong iro, no? Na-iro, na-play na iro, kita, pre.
0: Na-adiri, pre, ng iro. O siya papil ang iro, pre?
1: Yes, kita, pre. Muna sa ang kauban sa managtiayon.
0: Ay, so, taon.
1: No, magkuyog-kuyog sila, maglakaw-lakaw, walk the dog, just kung paano mo na ikawba niya, si Skyler, ang pangalan, babae ka na kay Fabrix. Skyler. So, si Skyler kay Fabrix, doon na niya sa mud, sa walang bahin.
0: Kaling tiro.
1: Dari, kay gidunggab na siya. Kaya sa pagpamagot o sa pagsukol ni taong atong mangot, nadunggab na niya, Trace, may walang bahin sa dalunggan, doon niya sa mud, na makita mo man din, ginawa, magpicturan niya kay Fabrix. Doon ay kanang ginatawag na ulak na, ulak.
0: No? Nabit na, pre, gigunitan. Kisa may gagunit anang iro, pre, pa, sa ilang ko anak, pre, kanang pamilya sa babae ang gagunit sa iro.
1: Kanang mga pagkumakong kaya, pre, sa magatuan ang dito sa ilang balay pag okay. Bisita. Kaya kanang marikyayon kaya, pre, wala niya sila yung mga anak. Tamaran ng traffic na ito eh. Okay,
0: paste lang. Bito, naintan ang iro, pre. Matingala karon ang iro, muuli sa balay, wala na ilang amo ang taon, wala na yung magpakao nila.
1: Kwan, kaya ba, no, nakita na to ang kwan, ang iro, matot pa, iso na iro, ha? Iso, no? Kung ito gining, nakikpatay ganito sa sayang yung agalon, so, din ay kagiba, Rex, hilong kaysa, nakabalaw na kaysa, nakapantay siya nga, murag, dili na sa mga kaupan siya hangkuan. Galon kay
0: Galon. Wala na. Okay, pag uli anak ka sa balay, pre, matingala siya nga, asa naman to akong agalon na babae o lalaki?
1: Patut pala di kayo, pre. O man pagkamatay sa maong pagkawala siyang amo, ang iro, no? Di na may mutang, sige. At ito gayon, magsukuya ka dito kayo, pre, para magkita lagi siyang agalon. Karoon mo na siya, diri, nakita na to. Sulti palagi ang iro kay Fabrex. So, mga tingog pa niya siya, no? Siya ang buhing saksi.
0: Pagkapaita. Sige lang, pre. Usa man ni kinabuhi, usahan na to, imagin na to matag na.
1: Pre. Si Albert Malonzo, nung utara siya, nung sa mitin ko na ikaon.
0: Wasa ka malo ng interior na?
1: Wala. Hindi naman ikaon kung maglubong.
0: Pagdala mong pan, pre. Pagdala mong Diyos. Taka mong Diyos ng pan. Dala mong dari.
1: Ha?
0: Magdala mo pandere og Diyos.
1: Wala. Okay. So, ala ra sa. No, muna yung mga

0: familia? ¿O son los tres que me pidió ine que va pa isang polo sa rigamay ato amigo ni re?
1: Ba si Paul ba palo up ni mo ang PNP pre kung unsa na idaga sa ilang investigasyon mahapitan ni mo si Sir Kunag?
0: Yes, kita breaks no. Nay ganina nay PNP dire kay ang kuan ang sa tawagan ni ang katabang. Ang pusas ng katabang nila na dinituyugan sa PNP. Yobanan, ang mo'y gi-escortan. Si Sir Gagiver kay Molagina, mo na usap po sa witness. No? Dini, ganina, ng tambong man. Pero kung ano nga yung Special Investigation Task Group kita, or SITG, dili sila makapagawa sa statement. Even si...
1: Tinood na, tinood.
0: Even si Lieutenant Colonel Conak, sa wagi taro nito, dili sila makahatag ng statement unless nay usa ka tawo nga ilang gitahasan mo istorya mo istorya so kita dili bigita pwede maka wala pero nakapanguan nakapang kwanta kay fresh nakapang honghong tas mga pulis diri sa nanapay kuan o lagi na mo lingo-lingo na lamang kita fresh eh wala gitawo pay pero sige na the long arms of the law. O, ang kabot sa balaod, madakpan na ginasila, ginsa na sila. Mga,
1: pero pre, ang babae, ang usang kahilper pre, maunay isa nga makahatag o guide sa PNP, kay imposible, di isa ka imagine sa suspect, mata, naon, dalunggan, unsa pa duya, buhok, kataason, kadakoon, maagin na siya pre.
0: Yes, manang nasa din na ginagin, sa katot po siya sa amo, o giubanan sa mga kapulisan. Pero sa escort, no? Para gayod ma safety po siya kay I'm sure he is no siya ang ginatawag natong soul or kanang ginusarang witness o kauban ng hero kung makatingog pa rin si Skyler ang hero nga German Shepherd ha baka sulti gud apan mo lagi na dili man jud makatingog gid ng hero kay Tabrek so wala gid ta may mo apan patod ang pulis gini na sa sige lang sir amo gini pening kamutan kay kini dako kini black eye dako kini black eye sa Dumaguete
1: gawas nga black eye pre dako kay sampalo sa Dumaguete manay tinuod
0: yes kita break no dili na siya sampalong o di hapak yun
1: hapak sagpa na yun ni sa Dumaguete sagpa di na ni hapak sagpa na ni
0: Sampalong.
1: Sampalong. Okay.
0: Okay, kumana. Huwag na ko naman.
1: Okay, kumana. Istorya sa ito. Napay tres minutos nga mag-sikat-sikat na.
0: Sige.
1: Okay.
0: So, muna kayo pa, Bryce, akong ibalay lang ko, may. Nasutubangan na mo natin ang pagkaon.
1: Wa ni mo na, huso si Dindo niya.
0: Ha?
1: Namas Dindo niya.
0: Wala ko kakita sa Dindo na pitilingga man.
1: Asa, wala ka kakuyog ato pang lumong ni Dindo?
0: Nakakuyog ko, pero asa na pita na kalibot ako.
1: Amuraga na ito sa sunod pre, medyo na suok-suok to gamay. Di po gilubong tong akong kinain nga PNP nga gitabangan o posil dito sa Sibulan. Si Dingdong Agbon, di po itong gilubong.
0: Ha? O, lagi po. Diri po na kita, Brex. Nagkat po, napa may mga pulis dari, kita man mo, na ano? Kita mo kay Bryson.
1: Mabistansya naman.
0: Mga motor, nang liko po, di tangan ko, walay dakot.
1: Wa mo na, helmet. Mauna! Mauna ba kadiskresyahan nila?
0: Manager, kay Bryson, kita ka?
1: Siba, kada, ni atras po na, si manager. Naasan na yun sa Wigo, si manager.
2: Foreigner.
1: Okay. Interview na.
0: Bueno, asa na gawin kumatong manager.
1: Magsundo ito siya anak sa City Hall. Mama na iyang kwan, mama na iyang ruta mataghapon. Magkuha siya ang anak sa City Hall.
0: Nahagip yun sa kamera. Kaya may sumangan niya agin na
1: ito. Pero may suspect yun, backtracking, nakapulag helmet o nakapulo, kuha na siya.
0: Ano
1: sa?
0: Nawala ang lapida.
1: Nawala ang lapida? Pagka may balik.
0: Nara.
1: Okay, pre.
0: Nawala ang lapida. Sir. So, muna siya. Give a break. Wala niya itong hapan. Tuwang update rin. Usurasan naman niya. Di mo. Huwag ko yung urasan rin.
1: O sa kaminuto na lang para mutikang kang ang alas 4:55.
0: Sige, give a break. Wala na. Okay. Arbo Rica Planta ang duha ka marisayos ng Amerikano, kato si Mark Duell o si LC Duell, ang itong isulod yun ang panimali din kung paan gilupong na karon. Gihato na sa kapaulayan. No? Dari sa sulod sa buko. Of course, umayubay mga kapamilya ko pa yung katakadari. At ito akong kwan, inaot na Duell si resting in peace, Kita Brex, no?
1: Okay.
0: Rest ito ang managyayos. Anyways, Kita Brex, hindi ka din eh. Kung paano si Kita Palamid, sa man, gikan din sa Bungo Cemetery, para sa kampiyon ng serviso, para sa kampiyon, sabo na nabi.
1: Para sa kampiyon ng balita.
0: Serviso
1: publikong kalingawan sa Negros, K5 yes. News FM.
0: Thank you, Kipa Rex.
1: Okay, salamat, Pepe.
2: K5 News FM, live report.
1: Okay mga siligan, shocking tingin mo na report ni Kipaiba Roy Bustillo na nukag dito mismo sa may Bugo Cemetery kay lagi ang magtiayon nga Duell gihatod na karo sa lubganan karong adlawa. Kuyog tong iro mga PNP gikuyogan ang ilang-ilang helper nga para isip-sipti sa ilang helper. Suspect? Gawas nun lang hapon ang suspect. Pero wala natulog ang PNP sa pagsubay sa mga pipila ka mga suspect. At sa ito sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo, Engineer Bill Candos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
4: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion og panuhot o colic. Padong sa ulcer og sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones ug appendicitis.
5: Sumala pa sa World Health Organization Sir GP kapin 600,000 ka mga tawo sa tibuok kalibutan ang nagpaopera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
4: Ay.
5: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation DTX 500 og MyTC kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan nato unsaon?
4: Ang appendix parte sa large intestine nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga mao kini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero usa ka butang nga sigurado jud kung kini ang ma-infect, ma-inflame og mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
5: Pero before ka pa mag-operasyon Sir JP, inom na ka og DTX 500 og may TC. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir JP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi. Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency og kinahanglan jud og surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental og clinical studies sa acute appendicitis nahibal-an nga ang taas nga free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga diregyod dako ang maitabang kining DTX 500 ug MyTC aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir JP.
4: Correct.
2: DTX 500.
6: Kole si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500 Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbarah nga pupo.
5: Correct.
4: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
5: Mao nay rason nganong giparista ang MyTC sa DTX 500 ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug MyTC, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Mm. Una, oxidative stress nga magakos sa inflammation.
4: Uh-huh.
5: Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix.
4: Mm.
5: Unya, ang Mighty Caesar GP maoy magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
4: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mubalo ra ba jog 60,000 plus?
5: Sobra pa da, Sir GP.
4: Kana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
5: Mas mahal. Siguro, gamay ra ang 200,000.
4: Ayay.
5: Nya, kung mag-DTX 500 og MyTC ka, pila raman taon ka piso imong magasto.
4: Gusto.
5: Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat.
4: Adala.
5: Ang MyTC, mooy gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga mag-gastro ka. Dili ka mag-aneurysm og tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system og mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C og collagen nga makita mo sa MyTC.
4: Correct jud, Doc. Sa matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og MyTC, mali kayan pud nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart og kidney diseases.
5: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang.
4: Mm-hmm.
5: Dili ka mabuta.
4: Kada?
5: Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 og ang MyTC.
4: Ha, sobra na po tag-uras. Wa na jud ta igong panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Kini na usab si Doc Ramil oy saying, mayong lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500. Ah,
7: si Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspats pat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Bumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
2: nga may D3!
3: Papalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
3: Ang Visio
2: nga may D3!
3: Papalit sa mga butika!
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog o taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
8: ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Syrup.
8: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
2: Nagapatalom sang paminsaron.
8: Nagapanami sang memorya.
2: Nagapa-increase sang serotonin.
8: Memory Advanced Syrup
2: para sa mas manami nga school performance.
8: Memory Advanced Syrup.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR.
2: Ga-diarrhea.
3: Mag-Sporbiotics.
2: Kapahulong sa bacterial infection.
3: Nga hinungdan sa diarrhea.
2: Sa Sporbiotics.
3: Pas-pas ang alibyo.
2: Mag-Clinical Sporbiotics na.
3: Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
10: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
10: Muling buhayin mo.
2: Extend.
10: Food supplement for men.
2: May maka.
10: Kag-flavawaska.
2: Mga natural herbs.
10: Nga nagahatag sa Gana.
2: Extend.
10: Supplement for men.
11: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
13: Step into the new world of creative t-shirt printing.
14: Step into ads as t-shirt.
13: Create your brand.
14: Create your design
13: on t-shirts.
14: Polo shirts.
13: Full sublimation shirts.
14: DTF.
13: Embroidery.
14: Corporate giveaways.
13: And more.
14: Ads as t-shirt
13: printing.
14: We customize.
13: We design.
14: Right.
13: For your lifestyle.
14: Ads as
13: advertising.
14: Call now.
13: At 0967-044-393.
14: Or visit at Loxin Heritage House,
13: Loxin,
14: Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
13: Also check out
14: Ads Advertising
13: for posters,
14: invitation cards,
13: tarpaulins,
14: indoor and outdoor stickers,
13: signages,
14: acrylic buildup,
13: stainless,
14: brass,
13: neon signs,
14: and more.
13: Ads Advertising,
14: located
13: at Silliman Avenue,
14: Dumaguete City.
2: Bio.
4: Ako si Inara.
15: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
15: Nahinahin na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Aniya na ang AJ Glass and Aluminum Supply.
17: AJ Glass and Aluminum Supply.
16: Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors,
17: sliding windows,
16: window glass
17: ug daghan pa.
16: AJ Glass
17: and Aluminum Supply.
16: Ana sila
18: Manila ni Mutang sa Angtay Building, Corner Lucrite and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply, ipanagiyakinin ni Ma'am Jane Lumapa. Matawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
19: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
22: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
23: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto kada adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
27: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
28: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Aniya na ang lugar na pwede ka makanta na murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nga sa imong barkada, imong pamilya, o ka-inpinalangga kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gaduna pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
29: Gikumot-kumot, gikumot-kumot.
28: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig nimo, gabi na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday, only at Kanta Haray.
30: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM
31: News. FM K5 News FM,
32: championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
1: Ako si Inara.
5: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
1: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
0: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
0: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. Mag TTX 500.
9: Adlaw-adlaw.
8: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
9: TTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: TTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: TTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
27: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
21: Kasakit ang tiyan, mag-clinical Spore Biotics.
31: Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
21: mag-clinical Spore Biotics.
31: Gatabang sa pagmindot sa digestion
21: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
31: Para healthy ang tiyan,
21: mag-clinical Spore Biotics adlaw-adlaw.
31: Mapalit sa inyong mga suki butika.
30: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5
32: News FM.
33: Oras, alas 5:13.
34: Disya
35: sa kahanginan.
34: Sa kahanginan.
33: Okay mga siligan, so kinting paminaw pa rin takaroon sa tuga programang El Castigo to. Natahisgutan mga siligan, so kinting paminaw, kanikabahin aning tupad. Kay dili lang 5 katao, dili lang 10 katao ang nanawag sa ato. Ang nanawag, tungod aning reklamo sa tupad, na matod pa, ang ilang nabutang sa sobre, 8,250. Diri na ta maghusay, di ba? Sa first district ni nahitabo. Ang nanawag na to, natural, ako pong siptihon, or kinsa. Pero unya na, ako usang isingit kadali ning update sa atong complaint kabahin sa DSWD kanlaon nga nitubag sila kabahin sa reklamo nga adunay usa ka tawo por pipila ka mga tawo nga kanakadawat ang uban wala na si Skipab si Presyo Ase Elmer Sagang Seryo Abidjo. Okay. Naay video dire nga gipaabot sa ato gikan sa Kipad News FM kanlaon nga tubag kabahin sa DSWD. Reklamo sa atong programa nga para matagaan pod og husay ang mga tao. Nakaroon si Earl Vergara sa CSWDO kalaon 7. Engineer, okay na. Okay na kaniya. Senyas lang ka. Kay para pod matagaan pod og husay ang reklamo sa ato. Kay basig magduda ni mga tao sa kanlaon nga aling ting si Rex way gid patubag ang DSWD. Sige, go ahead engineer. Tubag ni Mr. Earl Vergara ang CSWDO sa kanlaon City. Go ahead.
36: Regards sa concern ni Mr. Dimafiles, actually kami sa CSWDO kanlaon ni assist ni ato with regards to the implementation of Sustainable Livelihood Program, no, nga programa siya sa DSWD. So in which ang DSWD NIR, no, nihatag sila og grant sa atoa, that's a grant sa atong Sustainable Livelihood Program, in which maka-receive ang mga beneficiary na to, no, og 15,000. And that itself, sila to ang mga gihatagan og grant kay affected sila, no, or napiktuhan sila during sa Typhoon Tino nga kuan nga katong sa ka nga katong business owners. Pero again, dinhi ni siya ingon nga katong all business owners, no, katoto siyang na register sa ato ang BPLO, no, nga sakto pud ang ilang mga papilis, in which pilara pud na I just forget the numbers ug pila, pero ang concern ani ni Mr. Dumafiles is una-una, no, actually ang PDO or ang katong taga NIR sila gyud mismo ang makatubag supposedly ani, pero based sa pag ano na mo niya last time good ni ana man to si ang ilang representative ato from DSWD NIR ang gagunit sa SLP nga program nga kato daw si Mr. Dimafiles, ang iyahang business is barbershop. So si barbershop is based sa ilahang guidelines sa SLP, dili pwede si barbershop. So i-advise siya nga mo kuan lang siya og lahi bitaw nga business. Opo. So naay option siya nga gikuan, in which siya ang ni-decline. Oo, so bisan og na-interview na to siya, but since dili man good qualified ang katong iyahang business nga gi-propose dito sa proposal, dili siya man na-disqualified yun siya. So, gi-advise, no, ni hatag advice actually to ang taga-NIR nga to niya, no, nga og pwede ilisan to niya iyahang proposal. But according sa ato ang taga-NIR nga representative, ni-decline si Mr. Dimafiles. So that's the sole, no, marag mo'y pinaka-main reason nga nung wala po siya ka-receive sa grants.
33: Mauto'y rason! Okay. Sir Carl Vergara, sir, nga nung usbon pa man, matod pa ninyo, kanang nga barbero-barbero, nga iyang gihabol na mapoy na kadawat po nga usapod or pipila kamangatag iya sa barbiruhan. Dito kasakit ang iyahang doghan. Okay. Diretso ta. Sa ito pa, kung ikaw ang tag-iya sa usaka barber o barbiruhan, isyot, di yung kakadawat. Kaya man kadawat siya. Tama ba ko, Sir Carl? Ang pangutana karon kay gidecline man ka niya nga kung pwede mangita lang og laing business na may nakadawat po nga tag-iya po sa barbiruhan. Mato ka na sakit ayang dughan. O sige, palutson ta mo. Para wa pa ilalis. Eh, kabaloko, sa imong rason, wag yun mo'y kontrol. Ang dapat na mutubag ang NIR. Go ahead. Para dili magsakit ang dughan ni Mr. Dimafiles, i-stamper daw ninyo na inyong naka-ihangyo ninyo sa NIR nga kinsay nakadawat. Kung wa magiging nakadawat nga tag-iyag yun sa kanang barbiruhan. Kaya ang problema karon dito, kung ay nakadawat, na tag-iya sa barbiruhan. Di na takaroon magkabikos-bikos. Di ba? Kaya man sa kadawat. Sa ito pa, kung ay nakadawat na barbiruhan, mahulog na karon diha karon nga. O sa tawag ka na, palakas system. Sa ako lang na, eh. Kay sa ako na sabtani mo, Sir Carl, wa siya kadawat kay lagi wa kapasar. Kay isa siya sa owner sa barbiruhan. Ang problema karon diha, kung may nakadawat, natag-iya sa barbiruhan. Di ata karon ma-question. Pero nasabtan ako si Sir Carl Vergara. Dapat dili man gani siya may mutubag, ang mutubag, ang NIR, ang dapat makatubag. Pero salamat gyapon, Sir Carl, ha? Maghinautang si Mr. Dimafiles na matagaan siya o kanang gitawag na ito na husay or na sabta na po niya. Ika mapunidecline, sir. Willing ang DSWD, NIR nga muhatag nimo pero ilahit lang. Pero na-absent po na ako kay Mr. Dimafiles na may dawat sa barangay hapon niya. So di akaroon mo sulod ang gitawag na ito, kapalaka system. Tama ba ko? Nasabtan ba ko ninyo? Pero sige na lamang. Dili lang ko magpalapad ang mga isyo. Maghinaot lang tanga, dili na mausab o balik ang anak na paghita mo. Da sa may Kalaon City. Salamat sa kipad niyo sa itong Kalaon. Sa inyong aksyon o sa akong hangyo kang manager Steve Flores na nakatubag yun si Sir Earl Carl Vergara tungod ano yung problema ni Mr. Dimapiles. Hinaot lang tanga sunod nga higayon puhon na dili na mausap o balik ang mong panghita mo. Kaya kung yung anak mong God pwede mag-una istampar, ibutang, muna yung nakadawat. Di man mo sunod ang flood control. In kaso, ha? Kung ako agun yung padakan yung maayaw, ibutang daw ninyo kasi nakadawat. Ang problema ka rin diha, huwag na yung nakadawat po na usa ka-owner po sa barbiran. So, diha, takaroon ma-question. Di ba? Sige. Mr. Dimapiles, sir, ang imong reklamo, natubag na sa DSWD Kalaon. Mahinaot lang sa sir nga matod pa niya, dili din siya tama din na tao. Ang dapat dili mo tubag, ang dapat ang NIR. Salamat kayo. Manghinaot na ang mapaghitabo nga dili na mausab o gabalik ang mapaghitabo na sa may Kalaon City.
2: K5 News FM Live.
33: Okay, mga siligan, so kini minaw pa na itakaroon sa tuga programang El Castigador.
3: Magpahatid ka sa radyo. Buwante, buwante, buwante. May katapat ka na. Rex Kangdus. Kangdus. Patas na comment.

0: aki mga siligan, suking tigpaminaw para yung takaroon sa tuga programang El Castigador. Ato pong isgutan, kaning kabahin karo sa tupad pag-remis na sa may First District area. Kaning sa First District pod, kita ako nakasabot ko, ang nadawat sa mga tupad sa ilang trabaho, 8,250. Matod pa, gikuhaan og 3,000 sa barangay kapitan. Sa akong pagsukit-sukit, siyempre nanawag na. Kaya lisod pag mulabok na yun ta, di ba? Pag iniglabok na to, dapat isakto taog bala. So karon, nasabtan ako ang side sa kapitan or side sa mga barangay opisyal o sa diha nga side nga side niya. Tinuod na ay ka ng mga tupad, murabag sa baga pa, kaninga barangay, Polo. Kanipod nga barangay, Polo. Kanipod nga barangay, Polo. So, laktod, Polo-Polo. Ambot pila ka barangay ang kuhaan og Polo-Polo para makatrabaho sa tupad. Ako na lang mo pasabot, taga-tupad ka ng inyong kwarta. Misag, wag at taga-kita ninyo. Kay mahulog man ni karon nga ang kapitan, mao'y sindikato. Mahulog ni karon nga ang 3,000 gibulsa. Paminaw mo nga nakatrabaho sa tupad. Kamu mismo, kantong nakaabil sa tupad, salamat mo nga nakaabil mo. Nalipay pod mo kay naka-itaw sa 250 mo. Pero naguol mo kay gikuhaan mo og 3,000. Okay. Nidawat mo, nipirma mo og 8,250 kay lagi nakatrabaho mo. Pag-abot ninyo sa gawas, gisugat mo sa barangay opisyal. Ambot kinsa nga barangay opisyal ang isugat ninyo? Kapitan ba? Konsehal ba? Or kanang gisangunan dud sa tupad? Natingala mo, asang 3,000 nga mong gikuha? Pero kay tungod ang naabot sa inyong otok, mayunan mo, ah, gikurakot? Wala na gikurakot. Paminaw mo ha! Ang 3,000 na ay makadawat matag-usa sa inyong barangay o tag-sakalibo. Mayunan mo, usama ni sakalibo, akong sayo nun. Murabag sa baga pa, ikaw galuto ka og pansit. Or unsang klaseng putahe? De, pero lang ta sa pansit? Or bami?
1: Okay.
0: Galuto kag bami. Ang imong silingan, mahibalaan mo in town, walay sudan. Kadto nga silingan pod, walay sudan. Diri pod sa likod, walay sudan. Gisayon ko ni ha? O sa instructions ba na? Or asawa? Ya itong si, kuhan dito bi? Si Pilata, taga-isa ka, takos diyag, bam-i dito. Si kuan po taga-ig, bam-i. Si kuan po taga-ig, bam-i. Kaya naluoy ka. Maunay na hitabo ka rin sa imong 3,000, nagikuha sa imo ha. Na para po, makaambit mo ng uban. Kung ang utanan ka sa dole, pabor ni mo, na ayaw good, kay bawal. Pero ikaw, kung nakay kasing-kasing, mas labo ka na kadawat kag 5,000 kapin, gikuhaan lang 3,000 ang imong 8,000, eh kamano na magpunta sa imong pagtrabahong tupad? Nisub-sub yun kang trabaho? O mas higa pa picture upon ka? Eh kanina ako, panag-hap lang yung ako. Mas higo ka lang ka naanag ko dito siligay. Anak-anak lang ka kay napilian ka sa barangay or kisay ka pilian ha. Katong 3,000, wala togi bulsa sa barangay opisyal. Ay mo pagduda na ako. Basta mo, ay nakadawat po din si Rex yun. Basta kay, ga-explain man si Rex. Maugid din si Rex karun. Nakadawat ni, wala. Katong 3,000 nga gikuha sa inyo ha, sa pulo ka barangay, or sa pulo ka tao gikuha ang 3,000, pila ang gawas? Diyan si, pila. Sa pulo, kuha na tag 3,000, pila ang kwartang abuton? Minus ka? 30,000! Kanang 30,000! Maunay ihatag-hatag na pod sa katong wala kaabil sa tupad. Nga, masakit imong dunghan. Ikaw, 5,000 katong usa, pag-isa kalibo. Kinsay makatawag sa ako nga nalipay sa imo kahago, nakuhang ka og 3,000 na kadawat kadtong 30 katao sa kahago ninyong pulo. May kambyo ta. Sa kalibo imo, nga igo lang ka waka ni trabaho o 5,000 ang pikas. Maluoy ka. Karon pagbalik na ko kay ma-advertisement ko, ato na yung palapdan, ha? Marag nalipay karon si ang mga politiko sa 1st District. Salamat, Judre. Jay, kasalan ninyo sa ako. Atagis ako pagbalik. Ato sa tasapikas na wak sa pipilag ka mga paybalo. Engineer Bell, Kandos!
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Nawan ana baka og gana sa kama?
9: Basin og
8: may diabetes ka?
9: Mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: adunay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: og antioxidants
8: nga gigan sa palaya
9: og desugared sugar cane,
8: mga organic compounds
9: nga epektibo
8: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500
5: sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
8: Mighty C,
5: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C!
5: Ang alkaline, ga vitamin C!
8: Sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
15: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
16: Mag-Clinicas Probiotics.
15: 545 Probiotics.
16: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
15: Sa Clinicas Probiotics.
16: Suwabe
15: ang paggawa sa hugaw.
16: Mag-Clinicas Probiotics.
15: Adlaw-adlaw.
16: Mapalit sa inyong kasuking butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
3: D3 Bio.
18: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
21: mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
22: D3 Bio.
23: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio, ang D3 ng may visio.
21: Ang visio
6: ng may D3,
21: mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio,
21: D3 Bio.
24: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio, ang D3 ng may visio.
21: Ang visio
6: ng may D3,
21: mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
25: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
26: DTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
25: No one ang makaugana sa kama.
26: Masinug.
25: May diabetes ka.
26: Ang DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Adlay powerful extracts.
25: Nga phytochemicals.
26: O antioxidants.
25: Nga gigan sa palaya.
26: O the sugared sugar cane.
25: Mga organic compounds.
26: Nga effective.
25: Batok sa sakit ng diabetes.
26: DTX 500.
25: Mapalit sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
26: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
28: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
21: mapalit sa mga butika.
6: Mighty C,
13: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Zero. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
16: Clinicas 4 Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw.
21: Mapalit sa inyong mga suking butika.
16: Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
16: Extend Food Superman for Men.
6: D3 Bio.
30: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
21: Ang visio
6: ng may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
16: DTX Coffee Mix.
21: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating panglipong-lipong ugusahay. Hinap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usabang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
34: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
21: Ang visio
6: ng may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
21: D3 Bio.
18: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may
0: Visio. Ang Visio, gamay D3.
1: Kapalit sa mga
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
5: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
7: Tugod sa imong bad breath?
5: Mag Clinica Spore Biotics.
7: Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
5: Clinica Spore Biotics.
7: Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba
5: nga hinungdan sa tooth decay
7: o bad breath.
5: Clinica Spore Biotics.
9: Gah, mag-joy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
7: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
9: Tika, mag-joyride na ta.
10: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Kidia?
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
5: Extend, supplement for men.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
7: News FM.
12: Oras, alas 5:41.
15: Pustisya!
17: Sa kahanginan!
15: Sa kahanginan!
12: Okay mga siligan, so king tibuna, parenta ka rin sa tuga programang El Castigador. Diyan siya. Pagbasahan ng mga mensahe diyan. Mayo nga pagkaminaw, karun din sa may Jim's Cargo Provide. Ang Jim's Cargo Provide, 24 hours monitor. Maski asa ka magpadala sa imo mga balikbayan box o sa panadiha, at mo sa may gym sa cargo provide di sa may Luok Bypass. Katabok mo si Kihor, si Bo o Asa, James Cargo Provide. Dool mo dito. Sipte ang inyong mga ipadala. May hapon ka rin ni manager, owner manager nga si Mr. James. Horensio ba na apelyido ana? James Cargo Provide sa mga driver o mga helper. Ang sa opisina, may hapon ka na inyong tanan sa James Cargo Provide. Alas 5:42 na. Diyan siya basahan. Ang imong kahisgutan na itong tupad kanuli sa may Ayungon o Bindoy. Go ahead, basahan.
19: Gika ni Lord Isa Pitansyo siya nga, good afternoon sa Rex, always watching from Kabandutan Bay City. Gika ni Joey Basan siya nga, hello idol Rex, sa guwapo idol ang masa, have a blessed Wednesday. Mga pitaw, DTX Supermix na Super Kalami, ang pinkano na idol, watching live, Junk Shop City, Lumboy, Barangay, Tugastan, Bay City, Philippines, mabuhay, I love you all. Much done, like and share from Joey Basan with love. Og, shout out to Kumari Kapitan Alin Rosario, Kumari Lin Aquarius, Day Joy Lin, Salvador Mayet, Kagawad Kalito, Bakod and Family, Tiid na Ganta, Lau, Kagawad o Terma Floor, Ti Ludita Kakal, Day Ludita Kakal Akads, Uhing Akademia, Maribel Abria Saikon, Nandi Libra Katian, Agay Reyes Bergara, Nung Zerapin Og, Nanay Unorata, Reyes, Kumari Kumari sis Janet Lagos Salva, thank you sa pagbasa from Joy Basan with love. Og to my friend Araman Helen in Malaysia Amping, kanunay dam Elizabeth Ramirez Jr. and family from Joy Basan. Og gikan ni Kaiser, si Maflang ka siya nga siya, shout out ko sa akong lulungan na minaw ni mo, kakundiri sa Bantayan Dumagiti. Og gikan ni Utter Marofo siya nga, good afternoon sa Rex, details po from Exlami kayo. Shout out Joseph Lurie, Marites Ruby, Christian Aileen, Christian Ray Salvador, Arnie J. Nuno, Budlo Marisa Prissy, Albert Rose, Ramil Bulli, Trini Tuto, Digi, Tata Digit, Oliver Score, Jumar, Kapitan Junjun Karanan, mga kagawa Juliano Serialis, Rizil Rubio, Valentin Digit, Christine Habil, Cecil Espacio, Og, Angie Mahinay, appointed official barangay Tampukundos, Tananaminaw, Solid Listeners, Ayong Montaing Serex, Og, gikan ni Charim, kabugnasan siya nga, hi, mayong hapon, Serex, nagtanaw ko sa live, Og, shoutout lang ko sa tanang, kauban ako sa trabaho sa Woodcraft, Og, sa kabugnasan family sa Manhulid Farm, Lutak, Naga, Cebu, Og, gikan ni Salvador Mayit siya nga, hi, Idolex, mayong hapon, shout out to all Kifab friend, Joey Basan, Madeline Salamurin, Hamandron, Mayumay Marites, Arellano, Huldan Luyas, Og, sa tanan na lang po nga na minaw, thanks sa pagbasa, friend Jen CN, God bless you always, Idol Rex. Og, gika ni Annalisa Bangiri, gumansin siya mayong hapon sa Rex na minaw sa akong tatang unyot, dali sa ahong sa inyong programa, Og, salamat sa imong pagbasa, Jen C. Og, gika ni Eduardo Dwilperto siya nga, good afternoon sa Rex Candos, watching live Idol Rex. Shout out ko sa taga, nagsala sa Santa Cruz, Nibutanay, nakusog ang

0: naapil mo sa tupan. Katuwa ka apil, di ka tumagsakit ang dunghan, maluoy punta. So siya ito pag-gisir, nangita na lang paagi ang inyong barangay opisyal. Wala posible na itawag, basig mauna ni. Nakaroon sa pikas, linya hilo maayong hapon, ma'am or sir. Hello?
1: Yes sir, hello, maayong hapon.
0: Oh sir, may hapon sir, so may kalagad na kunin mo sir.
1: Ito po kung paambit sir ba kabahin aling yung dasa ni Tangkaron kung kailan yung nagreklamo mo kabahin mo ng
0: atupad. Okay sir, so may reklamo ni mo nakuhaan po kang 3,000
1: although sir wala po wala sir mo ako namimulang po ni mo taon kay na gusto ko na sa ipaabot sa mga tao
0: pero sir basing ganuna ka sir nga ninipinsa ko sa mga barangay official.
1: Oh no, wala, although sir, wala ko nag-inipinsa ka. Oh. Ako, ah, sir, na mas maayo ganito ang mga pasabot kay. Kana amang God, sir, na giingon na dipagpasang sila, hindi na mo padulong sa barangay official.
0: Mm.
1: Kundi, eh, sir, gikuha na sila na minimum sharing kay latan output ang mga barangay official sa mga tao na wala na kasulod niya ng tupan, kay maayo na laman po na makasindaw sila. So, mautang share po.
0: Pero sir, mangutana ko ni mo sir, dili ba ka barangay official or dili ba ka sakop sa tupad?
1: Ano sir, dili ko barangay official sir.
0: Okay, so yano, pero, yano lang ka nga, kuhan. Okay sir, go ahead sir, salamat.
1: Nakuha lang na ko ang, nakuha lang na ko ang side sa barangay official.
0: Na, nakuha ni mo ang punto sa akong istorya.
1: Yes sir, oo, nakuha na ko, okay. Ang uban mo po sir, ang nagbagulmol dyan, ana, ang kanang mga tao nga nakadawat sila sa hindo sa tupad, di ba?
0: Oh, sila ang nagbagulmol. Kay gikuhaan silang 3,000.
1: Oo. Pero, angay gani sila magpasalamat, sir, no? Nagipa-appeal sila ni Anang Tupad. O niya, magbagulmol sila, gikuha. Ang kanang pong gikuha nila, dili man para sa, wala man na gikurakot, direct na pang-istorya, sir. Kay gusto mong gudana na ipasabot, nagikurakot sa mga barangay official.
0: Oh.
1: Wala na gikurakot, din, gikuha na, kay kana nga kantidad nga gikuha para sa sharing, ipang-apon-apon na ni atong mga tao nga wala naka-appeal sa tupad.
0: Ah, okay.
1: Oh, nang nanagbagulmol, ang kana naka-appeal sa tupad, na nagbagulmol sila, kanili sila gusto, mihatag kong pure.
0: Ang ilaha buog yun nga 1,250, pero ang pangunta na, nga na-appeal silang tupad, sub-subpon ka po ilang trabaho, basing ka pa-picture po. Gunit og siling.
1: Oh, may unta sir. Whole day ginang nagtrabaho tapos nagbulag doon na wala biya.
0: Dili na yung whole day. O saan ka? O saan ka? Picture na sila?
1: Ay na, may uban. Kadaghan sir, kadaghan. Sige, mag-agi-agi. Mag-agian na mo ng mga nagtrabaho ng tupad. May uban sir, nagunit-gunit ng siling. Nagsilisilis sila. Baga ni uban mag-vlog back. Ano sir?
0: Maobi, ay. So, kasakit pa ilang dugan, ikaw ang 3,000.
1: So, kama lang, sir. Ako yung basa, ako lang yung layarik ka na ako sa iyo, sir. Wala yung labot. Wala na yung kurapot sa mga barangay official, sir.
0: Salamat kayo, sir.
1: Wala na yung sabot ng mga tao. Oo, sige, sir. Salamat kayo.
0: Thank you. Thank you. Nata reactor, wala gikurakot matut pa sa barangay official sharing. Bito ka na nga, ambit-ambit tagot. Kabali man ta. Ha, na-appel mo stupan pero ang pangtrabaho. Ay, masay katupan, rapon mo kapinsyo. Si Rex at Outlaws Tanan, Kaliwat Ramos, Inoho, diya sa Mayabon, Bikbik Bilasco. Salamat kayo, Sir Bikbik. Ma'am Bikbik, salamat kayo.

Aquí mga siligan, sokin na pa rin takaro sa tugang programang El Castigador. So mauto na linawan na tama lagi nga. Ayaw lang nyo guna-huna ang gikawat na sa kapitan, gikurakot na sa kapitan. Ayaw na nyo guna-huna ang gikurakot na sa kapitan. Katong 3 million nyo, gipaambit po to sa inyong mga siling-silingan. Kaya man maapin. Wala gikurakot, pero gisirbot. Surikbot. Naing katextro. Wala gikurakot, pero kung gisurikbot. Ah, sige. Dili na ko mapugnan ang inyong huna-huna, ha? Eh, pasaylo alam ko ninyo kung mauna itinor sa kong istorya, gikuhaan og 3 million.

para iadto sa lain, makaambit po. Para sa mga pa na kailinuto gamay, paambit po kasi mong silingan. Pero ayaw yung kunahunaan na. Relax naman. Ma, kita magpasalamat na. Ang dako nga magpasalamat sa tinood lang. Kamu naka-apil mas tupad. Pero magpasalamat po ta, katuuban niya nasiran sa grasya. Diba? Sige, wala tayo mahimo. Kaya mamanay programa sa gobyerno. Mana ay namo paghuna-huna nga gakurakot ang barangay opisyal. Oy, barangay opisyal, basig makaingon mo ha. Nga ato ana si Rex, nakakwarta na hoy. Ayaw mo paghuna-huna ana. Ni kanay ako sa akong nasabtan lang. Kay na magiuban nga in town kaluoy pod ni atong silingan. Oh. Eh, ato lang ang tagaan og kuan. Tagaan ato na og kanang gaadobo man ta karon. Tagay lang matulog kahiwa dito. Pareha na siya. Di ba? Eh, pero sa tinuod lang po, katong na-appeal po ng tupad, dili lang hinaan yun po tanan, pero naagay mga pipila. Ga-sweet-sweet tanawa, taraway, marakatupad, nga, ga-kuan, leggings-leggings na, siling-siling dalan, pero ha, ganto-ganto. Eh, dalaragot ito, labi na magtapad siya nga, lami, ano yung atong, ga-siling-siling ba? Na, may ano yung atong sildado, tanong, pero siya, larong taot-taot, undang na po na. Bit-bit ng tubig. Niya, nagkatawa ni Ron. Nay, kakatawa. Kakatawa siguro sa lalay Ron. Kakatawa siguro sa Pam Ron. Si Pam o si lalay o si idol nagkatawa. Sana tinuon po di ang sirpon. Di ba? Sige. Maayong Kuya Rex, tinuod yun na ang mga tupad. Magpicture ana, Kuya Rex. Apil mi ana. Magpicture labi na gadool ta sa luwag. Kuya Rex from Banahaw, Uslob. Kuya Rex, hoy, taga Banahaw! Banahaw, Uslob! O, tanawa. Salamat kayo na nakadepensya na ako. Waterworks of Sangwangita, unta maaksyonan. Ning among problema diri sa sityo. Buto, buto! Mayabon, daghang salamat sa Rex. Oy, buto-buto sa Sangwangita. Aksyonin na ninyo sa Sangwangita ang tubig niya sa may buto-buto. Dapat sa may Banahaw, Uslob! Tinood niyo di ay, ha? Ay, kamo po nakapil po magtupad. Yes, naon sa po mo. Ayaw na good mo. Importante na lista mo. Ay, salamat. O nga, makahatag magbos mo. Ayaw na, relax. Basta na, masakit pa yung dugan na nakatag mo sa iyong silingan. Ikaw na lang, nakapil

Okay mga siligan, shocking now at nagin po ninyo karon ang sunod na programa sa mga balita. Paghita mo, sunod sa 24 oras sa Police Report, Showbiz and Sports. At angi, mosunod na si Kipay Divina Tinto o si Kipay Rufa Gabaro. Mosunod na karong taon-taon. Og di ka taos na kong politiko, Rex, di ka kadawat og tupad. Rex ni ha?

0: Ang istorya ni Limahurot pirang oras nagakaupos. Wala may seksikis sa makapukal sa akong baruganan o wala may seksikis sa makapatindog sa akong balahibog oras lang sa taong akong itamakan ng katulog. Sumbong mo! Aksyon ko! K5S! Mayapon ni Muda! Tupad nili, pwede ang magasinggol anak si Rex. Programa, sir.
1: Ama o ba? Nakapunta po si K5S, ha?
0: Sa alas ang mga station manager, K5 Sir Bernie Cabosa. Area manager, Santa Catalina, Mayor Club Obanyo Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Pika Salawa. K5 Engineer, Traffic Controller, Jonathan Kalbog. O akong kaabanan sa pagkakaroon, out Jonathan Kalbog, in Engineer Bill Racoma. Sa alas sa mga Chief Engineer, K5 Abudwin. Ang kinatibok ang pwersa sa K5 Joseph M. Dumaguete, 97.7. May hapon kami niyong tanan, ladies and gentlemen. Kinisi ka K5 Rex Santos Candos, kanunay na kamaitise. DTX 500 Capsule, Victory Bio, Extin Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News FM, Dalagun ang Diyos, Candos!
2: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.
3: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeonato.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingi ang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Tas pang imo blood sugar.
5: At doon na kamay diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
3: at doon na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
3: Charantine,
5: nga kapamubo sa glucose.
3: Visine
5: controls blood sugar.
3: O polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
5: highly recommend
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang na matikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 mabalik sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
10: Extend Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: mabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas,
5: akong katul-katul
4: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul?
2: I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabak sa pagpahulog sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Miss Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
11: Give it to me.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw ng itong mga lagumba sa akong panit. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mga D3Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? May gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: mabalik sa mga butika.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
0: Bugas-bugas ug katul-katul i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500
1: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics.
3: Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Clinical Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
3: Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinical Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: Give it to me.
13: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No want ana makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag-TTX 500 na! Ang TTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds, nga epic. Tiba atok sa sakit nga diabetes. TTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ang kong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty
2: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
8: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
9: Mag Clinicas 4Biotics.
8: Adlaw-adlaw.
10: Mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Tamis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Tamis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
13: Extend the Food Superman for Men.
14: Ako si Rosan, bao akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
13: Extend Food Supplement.
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
16: Hamara Herbal Products Center.
15: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
16: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang nabaka-ugga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon ako ug igagaw nga sulayan daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. Mapalit sa mga D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Madalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa atong kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosan, baw akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500. Mabalit sa mga butika. Nawad ana ba ka og gana sa kama? Masinug. May diabetes ka? DTX500 na. Ang DTX500 adlay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpuan na dyan akong gibati nga anemic na wala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adla. Mapanit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne Bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
11: Hamara Herbal Products Center!
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center!